0: All right, yes, bro. Go ahead, bro. Sounds clear, bro.
1: Okay. Okay na, bro.
0: So, welcome back, bro, sa ating programa, no? Sa kahanginan.
1: Yes, yes.
0: Yes, bro. I'm glad that you have. Okay. So, medyo nawala tayo ng konti no kanina kasi nagka-problema yung ano ko mouse, wala tayo ng mga 5 minutes no? So but now medyo okay na. So okay, so as Brother John now is ready to set go to each one of us and hello bro, as we have brothers around us sending their greetings. Magandang hapon, Brother John, from North Seattle, Sister TL.
1: Yes, good afternoon. Good afternoon, good morning sa mga nasa ibang bansa, sa lahat ng mga listeners sa Ignite's radio program. Thank you, bro. Thank you sa opportunity. Okay, so umpisa na natin. Ang passage natin ay makikita o mababasa sa Book of Lamentations and Book of Proverbs. Okay, so is Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Sabi niya, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. And in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him and he will make your paths straight. Okay, so since kuan ngayon, is July, no? Month of July. So almost more than mid kuana. 6 or 7 months from the month of January or month of New Year. So ang objective natin ngayon, our objective for this afternoon is to shape the congregation's mindset mula sa mga pagsisisi sa nakaraan, pag-aalala o pagtitiwala sa sariling lakas tungo sa isang buhay na nakatanim sa araw-araw na pagpasasalamat. Believers will live equipped to embrace God's fresh starts to sa pamagitan ng pagtitiwala sa kanyang katapatan imbis na sa sarili nating limitadong pag-uunawa. So our target outcomes ay sa mga sumusunod. Una ay ang ating tinatawag na heart shift. Meaning moving from grumbling or worry to active vocal appreciation para sa mga bagong habag ng Diyos araw-araw. And second, our mindset shift, actively surrendering personal logic and control upang hayaan na ang Diyos na magtuwid ng ating mga landas. Pangatlo ay ang behavior shift, cultivating daily spiritual disciplines tulad ng pagkakaroon ng morning gratitude practice. But before we proceed, tayo muna ng manalangin. Heavenly Father, dakilang Diyos, ang Alpha at ang Omega, nagtitipon po kami sa iyong presensya sa ganitong klaseng platform with hearts full of praise. Nagpapasalamat kami sa regalo ng buhay at sa ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw. You are the God who makes all things new, Panginoon. Dalangin namin na buksan mo ang aming mga espiritual na pandinig at palambutin ang aming mga puso ngayon. Strip away our distractions, our worries, at ang mga mabibigat na pasanin sa dala naming sa buhay namin. May your Holy Spirit move powerfully sa bawat sulok ng aming buhay. Let your word convict us, comfort us, and transform us. Gabayan mo po ang aking mga labi ngayon, Panginoon, upang ang iyong katotohanan at pag-ibig ang maihayag. Sa makapangyarihan at mahalagang pangalan ni Jesus, we pray. Amen.
0: Amen.
1: Okay, so lahat ng tao, mga kapatid, gustong-gusto ang idea ng isang clean slate. We love the feeling of a brand new notebook, the first day of a new job, o yung pakiramdam pagkagising sa unang araw ng bagong taon. Bakit? Because a fresh start means our past mistakes are wiped away. Ang ibig sabihin, hindi na ididikta ng mga lumang kabiguan ang ating kasalukuyan. But let's be honest, ang fresh start ng tao ay napakarupok. Nagsisit tayo ng mga New Year's resolutions. Pero paglipas ng ilang linggo, nababali rin natin. Sinisikap nating magbagong buhay. Ngunit ang ating mga lumang gawi, anxieties and patterns of self-reliance ay mabilis na bumabalik sa driver's seat ng ating buhay. We struggle to experience a real lasting fresh start dahil sinusubukan nating itayo ito sa mabuhay o shaky na pundasyon ng ating ang sarili nating lakas. Ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa mga self-help strategies, willpower, o simpleng pagpapalit ng kalendaryo. True renewal is born from two foundational realities and deserve divine mercy, habag na hindi natin kailangang deserve, and radical trust in God. So today, titingnan natin ang dalawang magkaibang bahagi ng kasulatan na isinulat daan-daang taon ang agwat under completely different circumstances. Together, they reveal God's blueprint para sa isang bagong buhay. Sabi ng Lamentation na ating nabasa kanina, o sa Tagalog, mga panaghoy, chapter 3 verse 22 to 23. Ang sabi dito, dahil sa tapat na pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo lubusang nalipol sapagkat ang kanyang habag ay walang katapusan. Ito'y laging bago bawat umaga. Dakila ang iyong katapatan. Sa mga kawikaan, chapter 3 verse 5 to 6, it says, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y kilalanin mo at kanyang ituwid ang iyong mga landas. Upang tunay nating maramdaman ang bigat ng mga pangakong ito, kailangan nating maunawaan ang historical ashes or abo kung saan nagmula ang mga talatang ito. So, punta tayo sa historical context spectrum o sa klaw ng makasaysayang kaligiran o lawak ng kontekstong pangkasaysayan. Sa Proverbs, the palace, dito, isinulat ito ni Haring Solomon. Sa Lamentation, kung ating babasahin, ito ay sinusulat ni Propeta Jeremias. Sa kapayapaan at yaman dito under sa Proverbs, no? Sa Book of Lamentation, panahon ng pagkawasak at pagkabihag. Sa panahon ng dito naman sa kung atong titingnan ito, no? Tingnan natin ang punta tayo sa Dark Night of Lamentation. Ang madilim na gabi ng panaghoy. The Author and the Agony. Sinasabi sa biblical scholarship na si Propeta Jeremias ang sumulat ng Lamentations at madalas siyang tawaging the Weeping Prophet o ang propitang umiiyak. Isinulat ito pagkatapos wasakin ng imperyo ng Babylonia sa pamumuno ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem noong 586 BC. So the city was systematically dismantled. Ang napakagandang templo na itinayo ni Solomon ay sinunog. Ang mga pader ay nagiba. At ang mga mamamayan ay dumanas ng matinding gutom, sakit at patayan bago sila binihag at dinala ng ibang bansa. And the shocking translation, kung atong babasahin, ang Lamentations chapter 3 ay parang diary ng matinding kawalan ng pag-asa. Sinabi pa ni Jeremias na pinakain siya ng Diyos ng pait at dinurog ang kanya mga ngipin sa graba. Ngunit sa mismong gitna ng tula ng patay na ito, sa verse 22, biglang nagbago ang tuno habang nakatayo sa gitna ng umuusok na guho at ng mga bangkay. Tumingala si Jeremias at nagpahayag. Sabi niya, "His mercies are new every morning." You know, hindi ito mababaw na positivity. This is a profound, defiant faith declaration na binigas mula sa pinakailalim ng pagkasira. Dito naman sa Golden Era of Proverbs o ang ginintuang panahon ng kawikaan, ato ngayon at ilipat natin ito o ilipat natin ang tingin sa Book of Proverbs na isinusulat naman ni Haring Solomon. So Solomon lived during Israel's Golden Age, isang panahon ng absolute peace, walang kapantay na kayamanan at tanyag na reputasyon sa buong mundo. What is the purpose? The purpose, kung si Jeremias ay sumulat mula sa lugar ng pagkawasak, si Solomon naman ay sumulat mula sa lugar ng karangyaan. Yet, Solomon's warning to his children is just as urgent. Sabi niya, "Huwag kang magtiwala sa sarili mong talino." So alam ni Solomon na ang pride ng tao ang yaman at ang intellectual arrogance ay kasing delikado rin sa kaluluwa ng tao tulad ng bighati at kawalan ng pag-asa. Kaya naman, nasa gitna ka man ng umuusok na guho ng

problema tulad ni Jeremias, una sa mapayapa at komportableng panahon tulad ni Solomon, iisa lang ang utos ng spiritual. Stop leaning on your own understanding and trust the faithfulness of God. So, ngayong hapon, meron tayong apat na punto na gusto ko ibahagi sa atin. Unang punto, ang pasasalamat ay nagmumula sa kung ano ang hindi tumupok sa atin. Sinimulan ni Jeremias ang kanyang deklarasyon sa isang paradoxical statement. Dahil sa tapat na pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo lubusang nalipol. So that's the reality check. Kung titingnan natin, no, true gratitude does not start sa pamagitan ng pagtingin sa mga bagay na gusto natin pero hindi natin nakuha. Nagsisimula ito sa pagtingin sa kung ano ang nararapat sa atin dahil sa ating mga pagkakamali. Ngunit, hindi binigay sa atin ng Diyos dahil sa kasalanan. We deserve separation from God. Kung iiwan natin, kung iiwan lang tayo sa sarili nating mga desisyon, kung iiwanan lang natin sa sarili nating mga desisyon, ibig sabihin matagal na tayong natupok ng ating mga maling pasya at ng mga kaaway. Ang pasasalamat ay isang sadyang pagpili ng pananaw. It means looking at a difficult situation and saying, oo, masakit ito, pero ang biyaya ng Diyos ang nagpapanatili sa aking nakatayo. Let me ask you, pagkagising mo ba sa umaga, ano ang una mong iniisip? You know, ito yung challenge sa bawat isa sa atin. Pagkagising natin sa umaga, dapat hindi ang listahan ng mga alalahanin ang unang pumapasok sa isip natin, kundi ang pagkilala sa nagpapanatili sa kamay ng Diyos. Pangalawang punto, hindi recycled ang biyaya ng Diyos. Bago ito araw-araw. Sinabi ni Jeremias na ang habag ng Diyos ay bago bawat umaga. Kung maalala natin, if we still remember the manna principle, so alalahanin natin na mga kapatid, ang paglalakbay sa disyerto ng mga Israelita sa Exodus, di ba nagpapadala ang Diyos ng manna araw-araw, pero bawal itong itago para sa susunod na araw. Kasi kapag itinabi nila itong magdamag, inuuod ito at napapanis. Bakit? Dahil gustong ituro ng Diyos na umasa sila sa kanya lang, day by day, step by step. Hindi mo pwedeng bawiin o ipamuhay ang araw na ito gamit ang biyaya ng kahapon. God does not hand us leftover, still mercies. Ang bawat sikat ng araw ay isang literal na paalala mula sa langit na gumawa ang Diyos ng bagong supply ng biyaya, kapatawaran at lakas ng

0: 3:5, sabi niya, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. So what is the danger of leaning? Ang salitang manalig o to lean ay nangangahulugang isandal ang buong bigat ng iyong katawan sa isang bagay para sa suporta. Kung isasandal mo ang buong bigat mo sa isang marupok na hawakan o nabubulok na kahoy, tiyak na babagsak ka. Ang ating sariling talino, limitadong pananaw at makamundong luhika ay tulad ng marupok na hawakan. Isang maliit na bahagi lang ng ating buhay ang nakikita natin. Ngunit nakikita ng Diyos ang buong disenyo. So the illusion of control. Pag sinubukan nating magplano ng bagong simula gamit lamang ang sarili nating luhika, nauulit lang natin ang pareho mga lumang pagkakamali. True renewal requires a terrifying but beautiful act of surrender. Ang pag-amin sa Diyos na Lord, hindi po gumagana ang plano ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nagsara ang pintong ito. Pero pinipili ko magtiwala sa iyong mapa kaysa sarili kong mga mata. Point number 4. Ang buong pagsuko ay nag-aakma ng banal na patnubay. Divine direction. Pagtatapos ni Solomon, sabi niya sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay kilalanin mo at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. So what is always? Not always, kundi always. E-L-L-W-A-Y-S. Ito'y nangangahulugan na ang pagsuko sa Diyos ay hindi ginagawa tuwing linggo lamang. Kasama rito ang pagsuko na iyong pananalapi, ang iyong career choices, ang mga argumento sa pamilya, ang mga lihim na gawi, at ang iyong mga nakatagong iniisip. The straight path. Ang straight path o tuwid na landas sa kulturang Hebreo ay hindi nangahulugang isang buhay na walang anumang hirap. Ibig sabihin nito ay isang landas na nilinis mula sa mga espiritual na harang, mga dead ends at mga mapanganib na detours. Kapag kinilala mo siya bilang hari ng bawat bahagi ng iyong buhay, siya ang hahamak ng manibila at gagabayan ka diretso sa kanyang layunin. Punta tayo sa isang illustration, no? Tungkol sa arkitekto at ang master blueprint. Isipin natin ang isang binata na nagpasyang magtayo ng kanyang dream house ng mag-isa. Wala siyang formal na pag-aaral sa arkitektura, pero napakalaki ng tiwala niya sa sarili. Gumuhit siya ng sariling sketches base sa kung ano ang tingin niyang maganda. Naghukay siya ng pundasyon, nagbuhos ng simento, at sinimulang itayo ang mga pader. Pagkatapos na isang linggo, napansin niyang hindi na maisara ng maayos ang mga pinto, tabingi ang sahig, at may malalaking lamat na lumitaw sa pundasyon. Sinubukan niyang ayusin ito gamit ang sarili niyang luhika. Pero lalong nasisira ang istruktura ng bahay. It's a total miss. He is stressed, exhausted, and on the verge of total collapse. Sa huli, dahil sa kawalan ng pag-asa, tinawagan niya ang isang master architect. Pumasok ang arkitekto sa magulong construction site. Tiningnan ang mga amateur sketches at binayad na sinabi, "Binata, kung gusto mo ng bahay na tatayo ng matatag, kailangan mong itapon ang madrawing mo. Tigilan mo na ang pag-asa sa limitadong alam mo at hayaan mo akong muling isulat ang blueprint mula sa simula." So, anong nangyari? Kailangang magpakumbaba ang binata. Panoorin ang pag-iba sa mga pader na mali ang pagkakatayo at magkaroon ng pasasalamat na hindi siya tinalikuran ng master architect sa kabila ng kanyang pagkakamali. Ganyan din, mga kapatid, ang ginagawa natin sa Diyos. We build missing lives sa sarili nating diskarte. At pagkatapos ay nagtataka tayo. Nagtataka tayo kung bakit nagkakalat at nagkakalamak ang puso natin. A fresh start means handing the pencil back to the master builder. So let's go to the practical real world counter examples. Una, the trap of ingratitude. Isipin natin kung gaano tayo kadaling mahulog sa bitag ng pagkalimot sa mga nakaraang paglaan ng Diyos. Diba, nagdarasal tayo ng taimtim, we pray hard para sa isang trabaho, tapos ibinigay ng Diyos pagkalipas ng 6 na buwan, panay na ang reklamo natin tungkol sa ating boss o sa bigat ng trabaho. So ang ating pagsasalamat ay natutuyo at ang dating blessing ay nagmumukha ng pasanin. Pangalawa, the trap of overanalyzing. Isipin ang isang relasyon na nasira. Ang sarili nating pag-unawa ay nagsasabing magtayo ng pader, no? Maghiganti o i-cut off ang ibang tao dahil sa galit. Ngunit ang salita ng Diyos ay tinatawag tayong magpatawad at magpatuloy sa kapayapaan. Kapag pinili natin ang sarili nating luhika kaysa kanyang utos, nananatili tayong nakakulong sa nakaraan. The call to action. Paano ba natin ito isa sa buhay? Bukas ng umaga, pagising natin at pagtunog ng ating mga alarm. Una, keep a daily gratitude discipline. Huwag nating hayaang mawala na lang sa limot ang katapatan ng Diyos. Bago mo tingnan ang cellphone mo, anong dapat natin gawin? Tingnan muna natin ang buhay natin mismo at magbanggit ng at least 3 particular na bagay na ipinagpapasalamat mo ng buong puso. Number 2, identify your areas of self-leaning. Ano ba ang isang bagay na nagpapapuyat sa iyo sa gabi? Kung ikaw ay isang estudyante o kung ikaw ay isang young professional na nagtatrabaho O kung isa, ikaw ay may pamilya, isang pamilyado na tao, ano ba ang mga bagay na nagpapuyat sa atin sa gabi, no? Is it your kids? Ang bank account mo? O ang kalusugan mo? Ang pag-aalalang yan ay isang malinaw na sinyalis na umaasa ka sa sarili mong pag-unawa. Isang malinaw na red flag kung darating sa buhay mo ang mga ganitong sitwasyon na hindi ka makatulog dahil marami kang iniisip. So, makikita natin mga kapatid na pag umaasa ka sa sarili mong pag-unawa sa particular na bahagi iyon, ano ang dapat nating gawin para mawala ito? Intentionally, hand it over to God. Pangatlo, embrace the day's blank canvas. Gaano man kalaki ang pagkakamali mo kahapon, humarap ka sa salamin bukas ng umaga, at sabihin mo ng malakas, Diyos ko, ang iyong habag ay bago para sa akin ngayong araw. Tinatanggap ko ito at pinipili kong magsisimulang muli kasama mo. So mga Igniters, ang tunay at pinakadakilang fresh start ay binayaran na doon sa cross ng Kalbaryo. Kinuha ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ang ating mga maling blueprints, ang ating mga kasalanan, at ating mga kabiguan. Siya ang nagtupok ng hatol para sa atin, upang kailanman ay hindi tayo matupok. He broke the power of our past, at nabuhay siyang muli mula sa libingan upang bigyan tayo ng isang walang hanggang bagong simula. So tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, ikaw ang tagapanumbalik ng mga bagay na nawasak. Nagpapasalamat kami na hindi mo kami iniwan sa aming mga pagkukulang, at hindi mo kami itinatakwil kapag kami ay nagkakamali. Salamat sa iyong tapat na pag-ibig na nagpapanatili sa amin upang hindi matupok. Ngayon biglang bilang isang komunidad sa pananampalataya, kami ay nagsisisi sa mga oras na kami ay nagreklamo, nagbubulong-bulungan at binabiliwala ang iyong napakalaking mga pagpapala. Humingi kami ng kapatawaran sa aming pride sa mga pagkakataong akala namin ay mas alam namin kaysa sa iyo. Kaya idiniritso namin ang aming buhay sa mga maling landas. Inilalagay po namin ang aming mga amateur blueprints sa iyong paanan ngayon. Pinipili naming magtiwala sa iyo ng buong puso. Isinusuko namin ang aming mga karera, ang aming pamilya, ang aming mga takot, at ang aming kinabukasan sa iyong subiranong pangangalaga. Ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong mga bagong habag sa bawat taong narito at sa mga nakikinig dito sa programa ng Ignite Radio Program. Linisin mo ang mga labi ng aming mga nakaraang pagkakamali at gabayan mo ang aming mga hakbang sa iyong tuwid at perpektong landas. Para sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, pagpalain kanawa ng buong may kapal at ingatan kayo ang mga nakikinig. Palinawagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mahabagin sa iyo. Iharap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kanyang malalim at namamalaging kapayapaan. Humayo kayo ngayon sa na nagagalak sa kanyang mga buong habag. Sa dakilang pangalan ni Jesus, we pray all these things. Amen. Maraming salamat mga Igniters sa pakikinig. Maraming salamat Brother Arcelia sa opportunity. Sana sa hapon na ito meron tayong natutunan at ma-realize natin ang kabutihan ng Panginoon sa kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, kung kayo nasa napakalalim na challenge sa buhay mo, kung ikaw ay maganda ang nangyari sa buhay mo, so huwag po natin kalimutan na iisa lang ang gusto ng Panginoon, na hindi tayo, no? Hindi tayo magtitiwala sa sarili nating kaalaman. So stop leaning on your own understanding and trust the faithfulness of God. Amen.
1: And so thank you Brother John sa napakagandang at makabuluhan na mensahe, no? So do not leaning in our own understanding. No, that's a great wake up in the morning, Igniters. Have all our past mistake erased. No? Because God's blessings continue. His mercy is anew every morning. No, this is the essence what God does to those who choose to live for Him. And thank you for that, Brother John, for that very well exciting lesson for the day on every morning. And Brother John, we got that hearts from Brother Kirk. As Brother Kirk, greetings, Brother John, kumusta?
0: Regards din sa kanya, bro.
1: Yes, from Bretas, Colombia, Canada. So yes, look at Brother Kirk, Brother John. No, I think it's almost around 11:50 over there in
0: sa gabi. Brites.
1: Sa gabi doon. Yes, bro. So nasa malalim na tayo na gabi na, no? Na nandito pa rin sila, no? Nakikinig.
0: So grabe.
1: Grabe yung energy, bro.
0: Nakahanga.
1: Oo, tapos pagka umaga, mga around 5:30, gigising naman ito para kunin yung signal dito sa Cebu. Doon naman sa kanila ang kanilang programa. No? So parang kaunti lamang ang kanilang tulog, bro. Doon.
0: Grabe, no?
1: Oo, grabe yung ano nila, yung passion, no? Sa, or desire sa gawain ng Panginoon. So Brother Kirk is hearted again, and Sister DL from North Seattle is listening, bro. Magandang hapon, Brother John. Oh, sa North Seattle pareho lang siguro ng oras ngayon, bro, doon sa kanila.
0: No? Saan yung banda, bro?
1: North Seattle, USA.
0: Pareho lang sa oras natin?
1: Doon sa
0: kanila.
1: Kanila, oh. Alas 11:52 ng gabi.
0: Sarap so, ng buhay. Sarap ng buhay nila, bro.
1: di natin alam, bro. Siguro
0: sana all
1: mula din sa kay Sister TL, no? Siguro di ko alam ang yung gawain ni Sister TL, ano ba yung work niya doon, yung nature ng kanyang work. Siguro makasabi tayo na masarap doon, bro, pero siguro I'm sure na siguro may mga mabigat din sila na mga ano.
0: Oo. Mas masarap sa kanila kasi walang mali-malita.
1: Oh, dito ano,
0: sobrang malita, buhay dito, malita-malita.
1: Kaya tayo ang nag-suffer ngayon sa mga
0: pakapala na ng mukha dito, bro, mga yes. Leaders natin. Hindi na matabla ng
1: nang hiya.
0: Konsensya. Pawala ng konsensya. Kaya keep praying lang. Idasal natin.
1: Ipapasa Diyos na lang natin, bro, ang lahat. No? So,
0: sana magising sila.
1: Yes. So, Sister TL, right again. Amen, brother. No, think about how Sister TL, no, enjoyed for that lesson, Brother John. And he said here, she said, "Amen, Brother John, salamat and God bless."
0: So with here, babae, lalaki din.
1: Babae to. Babae.
0: Okay. Maraming salamat po. Kayo din po.
1: Yes, dalangin po namin, sister, na nasa palagi kayong
0: mabuting
1: kalagayan.
0: No. Buti pa sila.
1: So, Sister Teal right here again, same bro. 11:50 p.m. here too. Same time soon. Ah, okay. So, pareho lang sila ng oras doon sa Bretas, sa Canada at saka sa ano, sa Seattle. Siguro magkalapit lang siguro ito, bro, ng ano, ng lugar.
0: Okay. Mm.
1: Then Brother Kirk, oh bro, it's 11 p.m. here. So confirm, no? It's 11:55 na ng gabi doon sa kanila. So it's good to know that napakalaking agwat ng oras natin dito, bro, sa kanila. So go, sa kanila doon Lunes pa, no? Dito sa atin Martes na ng hapon.
0: Masyado kasing nagmamadali ang Pilipino, bro.
1: Yes, oo.
0: Lalo na mga leaders natin, gusto nila ubusin.
1: Ubusin. Wala nang itira.
0: Ay, nako.
1: Sige,
0: yan talaga ang buhay.
1: Yes, bro. Kung manood ka lang sa ano, sa kanila sa ano ngayon, bro.
0: Oo, masyadong
1: may stress ka, no?
0: May stress ka. So, tapos, ang aywan ko ba? Kaya nga, aywan ko, nagkataon kasi may TV, hindi natin maiwasan, no? Mga balita sa cellphone. Makikita natin, tapos ang dami naghirap tao. Eh, kasalanan din natin, eh, mga tao. Kasi, iwan ko. Nasa kwan din. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Walang kuan. Kaya, focus lang tayo, bro, sa ano.
1: Sa mga gawain natin sa Panginoon. Mm-hmm. So,
0: tapos, ano, kung anong pwede nating i-share sa community, lalo na ang pag-share sa gospel, yun na lang doon. Kasi doon mag-umpisa eh. Kung ang tao walang takot sa Panginoon, ako, wala talaga.
1: Yun ang
0: may mga baliktad, mga kulot ang utak, kulot ang pag-iisip. Hindi mo maintindihan bakit ganyan, bakit hindi sila makontento. Ay, ganyan ang buhay.
1: So, nandiyan na yan, pero harapin na lang natin ang yung at ipagdasal na lang natin na sana may pagbabago pa.
0: Sana, sana. Wala na, there is always hope naman para kuan.
1: So, basta kahit dito,
0: magkaisa lang.
1: Nag-suffer tayo sa baha. No, ating makita na ang consequence bro sa kanilang ginawa, tayo ang nag-suffer ngayon, no, sa dahil sa baha. Hindi pa rin na wala pa rin ginagawa sila ngayon sa mga flood controls.
0: Busy pa sa pagpapa-impeach ni Sarah. Kaya iwan ko, dapat yung unahin yung issue ng flood control, pero paano ba yan?
1: Okay, dasal na lang natin at sanay bumalik, no, sa matiwasay na buhay ang mamayang Pilipino. So bro, salamat at sa sunod naman na ulit na panahon.
0: God willing bro, sige. Yes.
1: So thank you so much and God bless bro.
0: God bless bro. Thank you. Bye-bye. Regards.
1: Yes.
0: Okay, bye-bye.
1: All right, Igniters, that's our good friend Brother John live here from our Ignite Cebu, Igniters, Ignite Philippines broadcasting. So that's our good friend Brother John every Tuesday live here on Ignite Radio, Ignite Cebu, Ignite Philippines. So don't forget Igniters, so time check now is 2:59 in the afternoon. So coming up next, our good friend, Brother Locas Ignatius from the program, The Thirsty Soul. Stay tuned.
2: Hi, siya si Maji Bautista sa Kiyakya Membro at Suri Church of Christ. Iimbitan mi kayo, yung Lodja at Kapilya, ang may address mi, 15042 92nd Avenue, Suri, BC. Sa'y marakupi lugar para ikasalba tayon amin. Amin.

0: All right, Igniters, so time check now is 4:02 in the afternoon, and welcome Igniters to our next round of our program, Igniters, here on Ignite Philippine. And it's a great time, Igniters, listening God's Word through this program, Be Devoted. Yes, Igniters, I hope you are this kind of words, Igniters, be devoted to God's Word, Igniters, to listen God's Word. And as a brother Eugene Igniters bring this wonderful segment, Igniters, in order for us to know how beautiful we have in Christ Jesus, Igniters, how beautiful that we have in relationship with God, Igniters. So now, Igniters, the Be Devoted with our good friend brother Eugene from Isabela, Philippines, and this will be in Tagalog language. Brother Eugene, magandang hapon. Go ahead, bro, Eugene.
1: Magandang oras sa ating lahat, mga kapatid. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito ng ating pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. Sa buhay po natin, dumarating ang mga pagkakataong tila tayo ay nasa kadiliman. May mga suliranin, kabiguan, at mga bagay na hindi natin kayang lutasin. Marahil ay may mga panahong pakiramdam natin ay walang nakikinig sa ating daing. Ngunit ang ating tatalakayin ngayon ay nagpapaalala na walang taong hindi kayang abutin ng awa at habag ni Hesukristo. Ang kwento ng bulag na si Bartimeo ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagpapagaling. Ito ay kwento ng pananampalataya, pagtsatsaga, at pagtawag sa Panginoon ng buong puso. Kahit pinatatahimik siya ng mga tao, lalo pa niyang nilalaksan ang kanyang pagsigaw. Sapagkat naniniwala siyang si Jesus lamang ang makapagbabago ng kanyang kalagayan. Habang pinapakinggan natin ang salitang ito, tanungin natin ang ating sarili. Meron ba akong pananampalatayang tulad ni Bartimeo? Handa ba akong lumapit kay Kristo? Ano man ang aking kalagayan? Basahin po natin, no, ang ating teksto mamaya, mga kapatid, sa Marcos chapter 10 verse 46 to 52. Na may tema ang bulag na si Bartimeo ang pananampalatayang tumawag at tumanggap ng habag ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, no, pag-aralan po natin ang kalagayan ni Bartimeo. Alam po natin, ang mga nanay ay hindi po sila sumusuko, no, sa kanilang mga hinaing na tulad din po ni Bartimeo. No, patuloy silang nagpapanalangin na gumaling ang kanilang anak. Ngayon, ang kwento ni Bartimeo ay matatagpuan na tatlong ebanghelyo sa Mateo 20:29 verse 34, dalawang bulag sa Lucas naman 18:35-43, at sa Marcos 10:46-52. Ang version ni Marcos ang pinaka-detalyadong, at si Marcos lamang ang nagbibigay ng pangalan ng lalaki, Bartimeo, anak ni Timeo. Ang pagbanggit ng pangalan ay nagpapahiwatig na ang tao na ito ay kilala ng unang iglesia, isang testigo ng kapangyarihan ni Kristo na personal na nakikilala ng komunidad ng mga mananampalataya. Ngayon, basahin po natin yung teksto po natin mga kapatid. Pakinggan po natin, Marcos chapter 10 verse 46 hanggang 52. At nagsidating sila sa Jericho, at nang lalabas na siya sa Jericho, pati ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na bulag at pulubi, ay nakaupo sa tabi ng sa daan. At nang marinig niyang si Jesus na Nazareno, ay lumapit siya. Nagpasimulang sumigaw at nagsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At marami ang nagsisiaway sa kanya upang tumahimik siya. Natapuat, siya'y lalong sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." At tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." At kanilang tinawag ang bulag na sinasabi sa kanya, "Lakad ka, tumayo ka, pinatawag ka niya." At siya'y nagtapon ng kanyang damit na pangpanakip at nagtindig at naparoon kay Jesus. At sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" At sinabi sa kanya ng bulag, "Rabuni, ibig kong makita." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo." At pagdakay, nakita niya at siya'y yumaong sumunod sa kanya sa daan. Naway bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Ngayon, tignan natin ang ibig sabihin nito. Merong pitong talatang ito ay nagtatago ng isang kompletong modelo ng pananampalataya. Una, narinig. Pangalawa, sumigaw. Pangatlo, pinigilan. Pang-apat, lalong sumigaw. Pang-lima, tinawag. Pang-anim, nagtapon. Pang-pito, nagtindig. Sumagot ng tiyak, nagpagaling, sumunod. Bawat aksyon ay may katugmang katotohanang espiritual na susuriin natin ngayon. Ngayon, tingnan natin ang konteksto kung ano naman ang ibig sabihin nito. Ang lungsod ng Jericho, ang kahulugan ng lugar na ito, ang Jericho ay isa sa pinakamatanda at pinakamababa na lungsod sa mundo. Humigit kumulang na 250 metro sa ilalim ng antas ng dagat. Ito ay kilala bilang lungsod ng mga palma at isang mahalaga at maunlad na sentro ng kalakalan sa panahon ni Jesus. Ang kalsada mula sa Jericho patungong Jerusalem ay isang pangunahing ruta ng mga manlalakbay, lalo na sa panahon ng Pasko. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang kasama ni Jesus ng sandaling ito. Para kay Bartimeo, ang lugar sa tabi ng kalsadang ito ay ang kanyang opisina, ang pinakamagandang lugar para sa isang pulubi na humihingi ng limos mula sa mga manlalakbay. Ngayon, ang konteksto ng biyahe, ang huling paglalakbay ni Jesus, ito ay huli na nilang pagpunta sa Jerusalem. Batay sa Marcos chapter 10 verse 32 to 34, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ibibigay siya sa mga kamay ng mga tao, hagupitin at papatayin at mabubuhay sa ikatlong araw. Ibig sabihin, ang pakipagtagpo ni Jesus kay Bartimeo ay hindi aksidente. Ito ay isa sa mga huling mga pagpapagaling ni Jesus bago ang kanyang pagpasok sa Jerusalem. At ang kanyang Passion Week, ang Diyos na may alam na ang lahat ng darating ay kumukuha ng oras para tumigil at pakinggan ang isang pulubi sa gilid ng daan. Ngayon, tingnan natin ang pagkasunod-sunod sa Marcos sa chapter 10. Ang Marcos chapter 10 ay naglalaman ng tatlong pagkakaugnay sa kwento. Ang una, ang mga bata na dinala kay Jesus. 13 verse 16. Aral, kailangan tanggapin ang kaharian ng Diyos bilang bata. Pangalawa, ang mayamang binata. Verse 17 hanggang 22, na hindi makasunod dahil sa kayamanan. At ang pangatlo, si Bartimeo, verse 46 hanggang 52, na walang wala ngunit sumunod kaagad. Ang contrast ay malinaw. Ang pagpapakumbaba at desperation ay nagbubukas ng pintuan ng kaharian, habang ang sariling kasapatan at kayamanan ay maaring maging hadlang. Si Bartimeo, ang kahulugan ng pangalan at ang kanyang kalagayan, mga kapatid, ang pangalang Bartimeo ay Aramic, Bar, anak, Timeo. Timeo, ibig sabihin, anak ni Timeo. Interesante na ang salitang Timeo sa Grego ay nangangahulugang kagalang-galang o pinarangalan. Kaya ang lalaking ito, na siya ay isang pulubi at bulag, ay anak ng isang tao na ang pangalan ay kagalang-galang. Maaring ito ay isang pahiwatig na ang pamilya niya ay may dignidad sa komunidad. Ngunit ang kalagayan niya ngayon ay nasa kababaan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang physical na kalagayan. Ngayon, tignan po natin dito sa verse 51, yung salitang Grego na tinawag ni Bartimeo na Roboni, ang Panginoong Jesucristo. Kahulugan nito, mga kapatid, pinakamataas na antas ng pagtawag sa guro, aking Panginoon at guro. Ang salitang Roboni ay ginagamit lamang ng dalawang tao sa buong Bagong Tipan. Si Bartimeo, Marcos chapter 10 verse 51, at si Maria Magdalena, John chapter 20 verse 16. Nang nakita niya ang muling nabuhay na si Jesucristo, ito ay mas mataas kaysa sa rabi. Ito ay isang tawag ng pinakamataas na paggalang at pagkakilala. Kapansin-pansin na ang isang bulag na pulubi ay gumamit ng salitang ito, habang ang maraming nakakakilala kay Jesus ay hindi. Hindi pa nakaabot sa antas ng pagkakilalang ito. Sunod, mga kapatid, anak ni David, isang professional na pahayag ng pananampalataya. Nang tawagin ni Jesucristo anak ni David ni Bartimeo, ito ay hindi lamang isang salita ng pangailangan. Ito ay isang malinaw na pahayag ng pananampalatayang Mesiyas, ang anak ni David ay titulong Misayas na naglalaman ng lahat ng pangako ng lumang tipan tungkol sa isang tagapagligtas na nagmumula sa angkan ni David. Ang isang bulag na pulubi na malamang ay hindi nag-aral ng mataas ay may pananampalatayang mas malalim kaysa sa maraming reliyosong pinuno sa Jerusalem. Nakilala niya si Jesus bilang ang pinangakong Misayas at ito ang pundasyon ng kanyang sigaw. Ngayon mga kapatid, tignan natin ang tatlong aral na makikita natin dito. Ang una mga kapatid, no? Sigaw na natahimik, panalangin lalampas sa lahat ng hadlang. Batay sa Marcos chapter 10 verse 48. At marami ang nagsisiaway sa kanya upang tumahimik siya. Datapwat siya'y lalong sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Ang tatlong ito ay isa sa mga pinaka kagiliw-giliw na mga talata sa buong bagong tipan. Pansinin po natin ang dinamika, ang karamihan ay nagsabi sa kanya na tumahimik. Ang karamihan ito, posibleng na ang kasama rin ang mga alagad ni Jesus ay naniniwala na ang isang pulubing bulag ay walang karapatang abalahin si Jesus na patungo sa Jerusalem para sa isang mahalagang layunin. Ngunit ang tugon ni Bartimeo ay hindi pagsunod. Sumigaw siya ng lalong malakas. Bakit pinigil ng karamihan si Bartimeo? Ano ang dahilan? Tingnan natin yung panlabas. Bulag at pulubi siya sa mata ng lipunan. Wala siyang katayuan para makipag-usap sa isang dakilang guro. Tingnan natin yung praktikal na abala ni Jesus sa isang mahalagang paglalakbay. Huwag na siyang pabigatin pa, no? Ngayon, tingnan po natin. Tingnan natin yung kultura sa lipunang Hudyo. Ang mga kapansanan ay madalas na tinuturing na parusa ng Diyos. Bakit pa siya aayusin ng rabi? Marahil ganito ang kanilang kaisipan sa mga pumipigil sa bulag. Tingnan natin yung personal. Maraming tao ang hindi komportable sa disparasyon ng iba. Mas madaling sabihin na tumahimik ka kaysa harapin ang katotohanan ng pangangailangan. Ngayon, ang tatlong uri ng karamihan sa ating buhay ngayon. Una, ang karamihang panlabas. Ito ang mga taong literal na nagsasabi sa atin na walang pag-asa. Hindi na maaring magbago o masyado ka nang nagtiyaga. Maaari silang maging mga kaibigan, pamilya o kahit mga taong hindi natin kilala. Ang kanilang atensyon ay maaring mabuti. Ngunit ang kanilang salita ay nagdudulot ng pagkawasak ng pananampalataya. Pangalawa, ang karamihang panloob. Karamihang panloob. Ito ay ang ating sariling boses ng pagdududa. Ang boses na nagsasabi sa ating puso, hindi ka karapat-dapat, masyadong malaki ang iyong problema para sa Diyos. Gaano katagal ka na nagpapanalangin at wala pang sagot? Ang karamihan ito ay madalas mas mapanganib kaysa sa mga panlabas na boses sapagkat ito ay lumalabas mula sa ating sariling isipan. Ikatlo, ang maraming struktura. Ito ay ang mga sistema at pangyayari sa ating buhay na nagdudulot ng pakiramdam na imposible ang medikal na resulta, ang kalagayan ng ekonomiya, ang estado ng relasyon. Ang mga ito ay hindi tao, ngunit nagsisilbi rin bilang karamihang nagsasabi, tumahimik ka. Ngayon, tingnan po natin ang tawag sa karamihan, no? Tumahimik ka. Ngunit ang tawag ni Bartimeo, Jesucristo, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tingnan natin. Tinitingnan ang problema. Ikaw ay bulag at mahirap, walang karapatang sumigaw. Pinapanatili ang kanya sa kanyang kalagayan. Ang tao ay hadlang ng biyaya ng Diyos. Resulta nito, manatiling bulag kung susunod sa karamihan. Ito yung tawag ng karamihan na tumahimik ka. Ngunit yung tawag naman ni Bartimeo, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tinitingnan ang solusyon. Si Jesus na Mesiyas ay nasa malapit. Ito ang aking pagkakataon. Tumatahimik siya na sinasabi ng karamihan at sumisigaw ng lalong malakas. Ang tao ay hindi makakahadlang sa taos-pusong panalangin. Resulta, nakita ni Jesus at tinawag niya. Kaya ang susi, mga kapatid, ang lalong malakas ay susi ng pananampalatayang nagtagumpay. Sa lahat ng mga halimbawa ng matagumpay na panalangin sa Biblia, ang isang katangian na laging nandun, hindi sila sumuko sa unang pagtangi o hadlang. Si Jesus ay patuloy na nanalangin sa templo habang tinuturing siyang lasing. Unang Samuel chapter 1, ang kanaita na ina ay patuloy na humihingi kahit sinabihang hindi siya kasama sa ministeryo ni Jesus. Mateo 15:21 hanggang 28. Si Jacob ay hindi binitawan ang anghel hanggang hindi siya pinagpala. Genesis chapter 32 hanggang chapter 32:26. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng iisang katotohanan. Ang Diyos ay gumagawa ng oras para sa mga hindi sumusuko. Ngayon, tignan natin ang talinghaga ng biyuda at yung masamang hukom. Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Direkta ang koneksyon sa pagitan ng kwento ni Bartimeo at yung talinghagang ito na si Jesus mismo bago ang kwento ng bulag sa Lucas 18. Sinabi ni Jesus, kinakailangan silang laging manalangin at huwag manghina. Ang biyuda ay paulit-ulit na pumunta sa hukom hanggang binigyan siya ng katarungan. Ang konklusyon ni Jesus at hindi baga higit na makikinig ang Diyos sa katuruan ng kanyang mga hinirang na nagsisigaw sa kanya araw at gabi. Ang sigaw ni Bartimeo ay eksaktong larawang katuparan ng talinghaga. Ito ay ang tugon ni Jesus ay katibayan na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa mga hindi sumusuko sa panalangin. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. Meron ka bang panalangin? Hindi ka pa sumusuko? O may panalangin kang binitiwan na dahil sa mga karamihang nagsasabi, tumahimik ka na? Ang hamon ngayon, alamin kung anong tinig ang pinakamalaki sa iyong buhay. Ang tinig ng mga hadlang o ang tinig ng Diyos na nagsasabi, ang taos-pusong paghingi ay sinagot ko. At kung binitawan mo na ang iyong panalangin, ito ang sandali na bawiin mo ito. Sunod na pag-aralan po natin, no? Ang tanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Batay sa Marcos 10:49-51, at tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Dalawang action ang kailangang pansinin po natin sa mga talatang ito na nagbibigay ng malalim na katotohanan tungkol sa karakter

ating Panginoon. Una, tumigil siya. Isipin ang konteksto. Si Jesus ay naglalakad patungo sa Jerusalem para sa pinakamahalaga at pinakakritikal na kaganapan sa buong kasaysayan ng sanglibutan, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang lahat ng kosmikong plano ng kaligtasan ng sangkatauhan ay naghihintay sa kanyang pagdating sa Jerusalem. Ngunit nang marinig niya ang sigaw ng isang pulubing bulag sa gilid ng daan, tumigil siya. Hindi siya nagpatuloy. Hindi siya nagpadala ng kinatawan. Siya mismo ang tumigil. Ito ay nagpapakita ng isang katotohanang malalim tungkol sa karakter ng Diyos. Para sa Diyos, walang malaking misyon na mas mahalaga kaysa isang taong nagdurusa sa kanyang harapan ng kosmikong plano, at ang personal na pangangailangan ay parehong mahalaga sa kanya at kanyang hawakan ng sabay. Ngayon, ang kahulugan ng paghihintay ng Diyos. Sa buong kasulatan, makikita natin ang Diyos na humihinto para sa tao. Huminto siya para makipag-usap kay Abraham, Genesis chapter 18. Huminto ang Espiritu Santo para harapin si Felipe, Gawa chapter 8 verse 29. Huminto si Jesus para sa babaeng nagdurugo kahit na nasa panahon ng emerhensya para kay Jairo, Marcos 5:30. Ang bawat paghihintay ng Diyos ay nagpapakita na para sa kanya hindi ka lamang isang numero sa isang mahabang pila, kundi isang tiyak na tao na kanyang narinig at nakikita ng personal. Pangalawa, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ito ang sinabi niya. Ito ang isa sa mga pinakamanghang-manghang mga tanong sa buong Biblia. Ang Diyos na alam ang lahat ay nagtatanong at malinaw na ang sagot. Si Bartimeo ay bulag at nais niyang makakita. Bakit pa tinanong? Tatlong dahilan kung bakit nagtatanong ang Diyos. Una, upang makilala natin ang ating totoong pangangailangan. Minsan, ang ating mga panalangin ay malabo at pangkaraniwan. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ang tanong ni Jesus ay nag-anyaya sa isang mas malalim na antas ng pakipag-ugnayan. Ano talaga ang kailangan mo? Ito ay hindi Diyos na hindi alam. Ito ang Diyos na ang nag-anyaya sa ating maging tiyak. Pangalawa, upang matiyak ang ating tunay na kagustuhan. Maaari kang magmanalangin para sa isang bagay na akala mo ay kailangan mo, ngunit hindi talaga iyon ang pinakamalalim na pangangailangan ng iyong puso. Ang tanong ni Jesus ay nagbibigay pagkakataon sa ating marinig ang sariling puso. At ang pagsagot, naliliwanagan tayo sa kung ano talaga ang hinahanap natin. Pangatlo, upang maranasan natin ang personal na pagkaalaga ng Diyos. Ang isang Diyos na nagtatanong ay isang Diyos na interesado, hindi lamang sa resulta, kundi sa ikaw. Ang panalangin ay hindi isang withdrawal slip sa bangko ng langit. Ito ang isang pag-uusap sa pagitan ng tao at ng Diyos na nagmamahal. Ngayon, tingnan po natin yung pagtutuwa.

0: ng parehong uri ng tanong, sumagot ng tiyak. Sa determinado rubuni, ibig kong makakita, dalawang tao, dalawang tanong, dalawang resulta. Ang mayaman ay umalis na malungkot. Si Bartimeo ay umalis na nakakita at sumunod. Ang pagkakaiba, ang isang nagmamahal sa sarili ay hindi makakamit ang biyaya. Ang isang nagmamahal sa Diyos ay walang halong kahilingan na hinaharap sa Kanya. Ngayon, ang aral dito, mga kapatid, kung tatanungin ka ni Jesus ngayon, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano ang iyong sasabihin? Hindi malabo, hindi pangkaraniwan, tiyak, mag-isip, Rabboni, ibig kong makita ang blank, punan ang patlang at iharap iyon sa Diyos ngayon. Tiyak, malinaw at may buong pananampalataya na tulad ni Bartimeo na gusto niyang makakita. Kung ano man yung ating kahilingan, ay dapat nating sabihin sa ating Panginoon ng diretsahan upang yung ating panalangin ay kanyang matutugunan. Sunod na aral, ang pagtapo ng manta at ang pagsunod sa landas, ang tugon ng pananampalataya. Marcos 10:50-52, at siya'y nagtapo ng kanyang damit na panakip at nagtindig at naparoon kay Jesus. At pagdakay, nakita niya at siya'y yumaang sumunod sa kanya sa daan. Dalawang aksyon sa simula at katapusan ng kwento ang nagbibigay ng kabuuang larawan ng tunay na pagtugon na biyaya ng Diyos. Ang pagtapon ng manta, simula ito, mga kapatid, at ang pagsunod sa landas, katapusan. Ang pagtapon ng manta, ang simbolo ng pagbitaw sa nakaraan, ang damit na pangpanakip o himasyon sa Grego ay higit pa sa isang simpleng damit para sa isang pulubi sa panahon ni Jesus. Ang manta ay ang kanyang kagamitan ng pangkabuhayan, ginagamit bilang lalagyan ng mga limos na binibigay ng mga manlalakbay. Proteksyon sa lamig sa gabi, ang kanyang higaan at kumot sa kalsada. Pagkakakilanlan, simbolo ng kanyang katayuan bilang pulubi. Seguridad, kung hindi siya gagalingin, kakailangin pa rin niya ito para mabuhay. Ang pagtapon ng mantang ito ay hindi isang simpleng kilos. Ito ay isang aktong pananampalataya na nagsasabi, hindi na ako babalik sa dating buhay ko. Kahit hindi pa ako nagagaling, itatapon ko ito na ang aking backup plan, ang aking buong tiwala ay nasa salita ni Jesus. Ito ang diagolo ng buong katawan, hindi lamang ang bibig na sumasampalataya. Ang akto ng pagtapon para sa makapunta kay Kristo ay isang paulit-ulit na tema sa kasulatan. Si Eliseo ay pinutol ang kanyang mga baka at sinunog ang kanyang araro. Nang tawagin ni Elijah, walang backup plan. Unang Hari, chapter 19, verse 21. Ang mga alagad ay nag-iwan ng kanilang mga lambat nang tawagin ni Jesus ang kanilang kabuhayan. Marcos chapter 1, verse 18. Si Sakyo ay ibinigay ang kalahati ng kanyang pag-aari, ang simbolo ng kanyang nakaraang buhay, Lucas 19 verse 8. Sa bawat kaso, ang pagtapon ay nauuna. Pagbabago, ang Diyos ay tumutugon sa pananampalatayang kumikilos, hindi lamang nagsasalita. Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Ang katibayan ng connection na ito sa Marcos 10:52, sinabi ni Jesus, ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Ang salitang sesoken, nagpagaling, ay parehong salitang ginamit para sa kaligtasan sa bagong tipan. Ang physical na pagpapagaling at ang spiritual na kaligtasan ay pinahayag ng isang salita. Nagpapakita na ang himalang ito ay higit pa sa pagbubukas ng mata ng katawan. Ito ay pagbubukas ng mata ng kaluwa. Ngayon, pansinin po natin, no, na hindi sinabi ni Jesus, ako ang nagpagaling sa iyo. Sinabi niya, ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Hindi ito nangahulugang ang pananampalataya mismo ay may kapangyarihan na walang na si Kristo. Kundi pinapakita nito na ang pananampalataya ang tulay na nagdudugtong sa tao kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi nagpapagaling. Ang Diyos na pinipisan ang pananampalataya ay nagpapagaling. Ngunit ang pananampalataya ay ang medium kundit ng biyaya. Ngayon, sumunod sa kanya sa daan ang katapusan ng kwento at simula ng misyon. Tingnan natin. Ang huling talata ay nagbigay ng isang malalim na katotohanan pagkatapos mapagaling si Bartimeo. Hindi siya umuwi. Hindi siya pumunta sa kanyang mga pamilya para ipakita ang kanyang bagong paningin. Hindi siya naghanap ng bagong kabuhayan, kundi sumunod siya kay Jesus sa daan. Ang daan na ito ay ang daan patungo sa Jerusalem, ang daan ng Passion of Christ. Si Bartimeo, sa kanyang unang araw ng makakita, ay sumaksak sa pinakamatinding karanasan ng pananampalataya, ang panunood ng Passion Week. Malamang na ang pagpapako sa krus at ang muling pagkabuhay, ang lalaking bulag ay naging isa sa mga saksi ng pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang mga pangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan. Ngayon, tingnan natin. Sa buhay Kristiyano, ang pagtanggap ng biyaya, hindi katapusan ng kwento. Ito ay simula ng pagsunod. Ang bawat papapagaling, bawat pagpapatawad, bawat sagot sa panalangin ay may kasamang tawag na sumusunod sa daan para sa isang napagaling na may sakit. Ang daan ay maaring paglilingkod sa ospital bilang voluntaryo para sa isang dating adik na nampalataya o napalaya. Ang daan ay maaring magiging tulong sa mga kababayan na nasa pagkaalipin pa rin para sa isang nakaligtas sa kahirapan. Ang daan ay maaring pagbibigay sa mga nangangailangan. Ang biyaya ni Kristo ay laging lumilikha ng mga Bartimeo. mga taong sumusunod sa kanya sa landas ng ministeryo. Ngayon mga kapatid, mayroong apat na hakbang ng Bartimeo bilang modelo ng pagtugon sa tawag ni Kristo. Tignan natin yung action ni Bartimeo. Narinig na si Jesus ay dumaraan at sumigaw agad. Ngayon, anong kahulugan nito sa spiritual? Ang panalangin ay nagsisimula sa pagkilala na si Jesus ay nasa malapit. Ngayon, ano yung ating action para sa atin? Kapag dumating ang pagkakataon ng grasya, huwag palampasin. Tumawag agad. Pangalawa, sumigaw ng lalong malakas ng pigilan ng karamihan. Ang kahulugan nito, ang hadlang ay hindi dahilan para tumahimik, kundi dahilan para sumigaw ng mas malakas. Ngayon, ano ang action natin? Huwag hayaan ang opinyon ng tao ay magpigil ng iyong panalangin sa Diyos. Pangatlo, nagtapon ng damit, tumayo nang marinig ang tawag ni Jesus. Ang kahulugan nito sa spiritual, ang pagtapon ng manta ay simbolo ng pagtapon ng nakaraang buhay. Walang backup plan. Ngayon, ang action natin, ang tunay na pagtugon kay Kristo ay nangailangan ng pagtapon ng lumang buhay. Huwag na nating balikan ang mga kasalanan. Pangapat, nang tanungin ano ang ibig mo, sumagot ng tiyak, nais kong makakita. Ngayon, sa spiritual na kalagayan, ang tiyak na kahilingan ay nagpapakita ng tiyak na pananampalataya. Alam niya ang kailangan niya. Bilang tugon sa atin, maging tiyak sa iyong panalangin, hindi malabo at hindi pangkaraniwan lamang. Ngayon, ano pang ginawa niya? Pagkatapos mapagalingin, sumunod sa landas ni Jesus. Sa spiritual na kalagayan naman, ang pagpapagaling ay hindi katapusan. Ito ay simula ng pagsunod bilang alagad. Ngayon, ang action po natin, ang pagtanggap ng biyaya ay nangangailangan ng pagtugon ng pagsunod, mga kapatid. Ngayon, ang aral po sa atin, i-apply natin sa ating buhay, ang tanong ngayon na ay ito. Matapos tanggapin ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, sumunod ka ba sa daan kasama si Jesus o huminto ka pagkatapos ng iyong personal na pagpapagaling at nakalimot na ang ibang pagdurusa pa rin sa tabi ng iyong daan? Ang pagtapon ng manta at panalangin ay nangangailangan ng pagkilos. Ito ang pagsunod sa landas ay pagkilos na nangangailangan na patuloy na manalangin tayo tulad ni Bartimeo. Tapos natanggap ang kahilingan niya, tuloy pa rin siyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang aral sa atin, matapos na matanggap natin ang mga resulta ng ating mga prayer, ay patuloy pa rin tayong sumunod kay Kristo. Hindi sana ito magiging way para tayo'y huminto sa daan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ang pangunahing mensaheng ito sa mga oras na ito, ang taus-pusong paghingi ay sinasagot ng Diyos kahit tumahimik ang mundo sa paligid. Huwag tumahimik ang iyong pananampalataya. Si Jesus ay huminto para sa bawat sigaw ng panalangin sa puso. Nagtatanong ng iyong totoong pangangailangan. At kapag sumagot ka ng tiyak at itapon mo ang iyong manta, ang kanyang salita ay nagpapagaling at inayayahan kang sumunod sa kanyang madalas. Ngayon mga kapatid, ito ang dapat iwanan sa atin na dapat nating tandaan. huwag tumahimik kahit may hadlang. Ang iyong panalangin ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng boses na nagsasabi sa iyo na tumigil, sumigaw ng lalong malakas sapagkat narinig ng Diyos ang bawat taos pusong tawag. Sunod, maging tiyak sa iyong panalangin. Ang tanong ni Jesus, ano ang ibig mo? Huwag maging malabo at pangkaraniwan. Sabihin mo ng tiyak ang iyong pangangailangan at ang Diyos na nagtatanong ay Diyos na gustong sumagot. Sunod, tapon ang manta at sumunod. Ang tunay na pananampalataya ay hindi humihinto sa pagtanggap ng biyaya. Ito ay nagpapatuloy sa pagsunod sa landas ng Diyos. Ang iyong sagot sa biyaya ay pinakamagandang pasasalamat, no? Nagbigay nito. Kaya bilang pangwakas sa mensaheng ito, si Bartimeo ay pumasok sa Jericho bilang isang pulubi at bulag. Lumabas siya ng Jericho bilang isang taong nakakakita at nagsusunod. Ang pagbabago ay naganap sa loob ng ilang minuto mula sa sandaling narinig niya na si Jesus ay dumadaan hanggang sa sandaling nagsimulang lumakad siya kasama ni si Jesus. Hindi matagal ang proseso, hindi maraming kondisyon, isang sigaw, isang tanong, isang sagot, isang pagtapon, isang pagbangon at buhay ay hindi naging pareho. Ganito rin ang maaring mangyari sa atin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung nais nating sagutin ang ating panalangin, kahit anuman niyang mga kahilingan na yan, problema man sa buhay, o problema sa pamilya, o problema na hindi kayang lutasin, huwag po tayong manatili, kundi sumigaw po tayo na may lakas na loob na ayon sa ating pangangailangan. Huwag nating hayaang hadlangan tayo ng tao dahil hindi sila ang boses natin. Ang boses natin mismo, yung ating sarili. Kaya mga kapatid, bago po tayo magtapos, no, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos o mahal naming Ama sa langit, katulad ni Bartimeo sa tabi ng daan, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon. Marami sa amin ay may mga pangangailangan na matagal na naming dinadala, mga panalanging paulit-ulit naming ibinubuhos at mga sigaw na madalas pinapatigil ng mga tinig ng pagdududa, kabiguan o opinyon ng mundo. Ama, patawad mo kami sa aming mga panahong tumatahimik kami nang dapat ay sumisigaw pa. Patawad sa mga panalangin binitawan namin nang masyadong maaga. Patawad sa mga manta na hindi pa namin tinatapon. Ang mga bagay ng aming nakaraan na nagpapanatili sa amin mula sa buong pagsunod sa iyo. Salamat na kahit patungo ka sa pinakamahalagang misyon ng sanlibutan, tumigil ka pa rin para sa isang bulag na pulubi sa tabi ng daan. Salamat na iyong tanong sa amin ay hindi sino ka, kundi ano ang ibig mong gawin ko sa iyo. Isang tanong ng pagmamahal at interes. Ngayon, Ama, katulad ni Bartimeo, nagtapon kami ng aming mga manta, ang aming mga takot, pagdududa, at pag-aatubili. At sinasabi namin, Rabuni, ibig naming makita ang iyong kalooban, ang iyong landas, at ang iyong layunin para sa aming buhay at handang sumunod kami sa iyong daan kahit saan man ay patungo, ikaw ay patungo. Sa ngalan ni Jesus at patawarin mo kami lahat pong ito. Amen.
1: Amen. So, Igniters, that's our good friend, Brother Eugene Igniters from Isabela. No, from the province of Isabela, Igniters from the program Being Devoted Igniters. So, thank you for that. Salamat po, kapatid Eugene, sa pagpahayag sa buhay ni Bartimeo. No? Ating napagkukunan ng magandang leksyon ang buhay ni Bartimeo Igniters. No? Sana na ganun din tayo, mga ka-igniters, no? Mga kaibigan, no? Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, no? Di tayo titigil, no? Hindi tayo susuko, no? Dahil ang buhay ng bilang Kristiyano ay hindi susuko kailanman, no? This is what the book of Revelation, be faithful until death and you will receive the crown of life. So thank you, salamat po kapatid Eugene sa ulitin-ulit, no, sa programang Be Devoted with our good friend Brother Eugene Igniters. Don't miss, no, every Tuesday at 4 p.m. Philippine time as Brother Eugene bring his segment Be Devoted Igniters. So if you have mga kaibigan, mayroon kayong mga kakilala, no, i-share po ang ating programa sa Ignite Philippines, no? At napakalaking bagay po 'yan, no, na nakapagbahagi tayo ng ating mga kakilala ng lalong-lalo na, no, sa gospel ng ating Panginoon. So dito po sa ating programa sa Ignite Radio, Ignite Philippine Programming, tuwing Lunes at Martes, no? Lunes, Ignite Cebu po tayo, Ignite Cebu Programming, then Martes, Ignite Philippines Programming. So, dalangin po namin, mga kaibigan, na hindi kayo susuko, hindi kayo titigil sa pakikinig dito po sa aming mga programas. So, oras po sa ating studio, alas 4:56 na ng hapon. At sunod naman tayo sa isang round, mga kaibigan. No, ang isang programang makapagbigay din ng inspirasyon, mga kaibigan, no. Wag po nating wag po tayong alis, mga kaibigan. Stay tuned, no. Stay connected here on Ignite Radio. Coming up, our good friend Brother Rimhart from the program The Inheritance Igniters. So from Isabela, we go ahead down to the south side in Cebu, our good friend Brother Rimhart in Naga, Cebu. So this is one quick song, Igniters, and this song, Creating Me. So this is your brother Lizar is reporting live from our Ignite Philippine studio. I will be right back right after this one.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Igniters, so time check now is 6:01 in the evening here from our Ignite Philippine studio, and it's a great time, Igniters, listening God's word through this program, The Bread of Life with Brother Edgar Igniters. And you know, Brother Edgar Igniters is a gospel preacher there in Blessed Church of Christ, no, in Lagan, Isabela, Philippines. And I'm so glad that we have Brother Edgar Igniters, as he said, his edition, Igniters, next edition of his program, The Bread of Life. And you know, Igniters, this is the kind of bread that we need in our spiritual life, Igniters, while we are living on this world. So that's why now, Igniters, a big shout out to all of you, Igniters, wherever you are right now. Magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang iyong likod, Brother Lizar, nag-report po sa oras na ito ang ating programang The Bread of Life with Brother Edgar ay ating maririnig ngayon. Brother Edgar, magandang gabi po. Go ahead, bro. Go ahead.
2: Muli, magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid sa Ignite Radio. Lalo kay kapatid na Elisar. Salamat muli sa iyong pagtulong sa gawain na ito. At tayo po'y patuloy na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon upang lalo pang maging malinaw ang ating pananaw sa pananampalataya at magampanan po natin ang nais ng Diyos sa ating buhay upang sa kanon ay tayo po ay makasunod ay po sa kanyang kalooban. At bago po tayo patuloy, gusto ko muli sabihin, ito po ang iyong kaibigan, kapatid, from City of Ilagan, Isabela, Brother Edgar Licudini. At ang ating tatalakayin po ngayon ay yung katanungan na paano po natin makamtan ang kaligtasan, sapagkat noong nakaraan pong ating pag-aaral ay ating pong natalakay ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, tulad po ng buhay ni Cornelius, tulad po ng buhay ng Eunuco, na sila ay naging masunurin ayon sa alituntunin na ibinigay ng Diyos upang sila ay magkamit o magtamo ng kaligtasan. Sa gabing ito ay patuloy pa rin natin tatalakayin ang kahalagahan pa rin kung ang dapat nating gawin upang magtamo ng kaligtasan. Kaya dito po sa Lucas chapter 10, gusto ko lang po simulan sa bahaging ito. Sabi dito, at may isang, Lucas 10:25, at may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin, na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So isa pong katotohanan ng katanungan na sinabi rito, anong dapat gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Iyan po ang dahilan kung bakit tayo po ay sumasampalataya. Iyan po ang dahilan kung bakit tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat nais po ng bawat isa sa atin ay magkamit o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ay kumisa na dapat natin tignan, ano ang dapat kong gawin upang makamtan kong buhay na walang hanggan? So yung iba ay tinatawag natin na sabi nga ay wala kang dapat gawin kundi sumampalataya ka lamang, maniwala ka lamang sa Diyos upang ikaw ay magkaroon o magkamit ng kaligtasan. Tulad pong malimit na binabanggit ng karamihan, na tinatawag po natin mga aral na pilit nilang inaabuso, yung talatang ito tulad po sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, sabi doon, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So dito po sa verse na yan ay kanilang ginagamit, ang kaligtasan ay biyaya, bigay ng Panginoon. Tama po yun. Kaya sabi nga na iba, itinatawag natin, wala kang dapat gawin, wala kang dapat isalang-alang sapagkat ang nagtakda o gumawa ng paraan, ang itinatawag natin kaligtasan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya kaligtasan ay wala kang bahagi, sabi po ng iba, kaya ito ay bigay ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay gawa lamang, bigay lamang, offer lamang ng Diyos. Pero meron po sinasabi ng katanungan kanina, anong dapat kong gawin upang ako ay magkamit ng buhay na wala hanggan? Dahil ba may biyay dyan, ayon dyan na, kompleto na, okay na? Tulad din po natin sa isang paglalarawan, tayo po ay malimit na nauhaw. At alam po natin, andyan ang tubig, ngunit ang tubig ay walang saysay kung hindi mo ito kukunin at hindi mo ito lulunokin. So walang saysay, kaya kinakailangan po natin humakbang at gumalaw upang makamtan ang tubig na yan. Kaya hindi po ito yung tatawag natin, sabi ng iba, upang ikaw maligtas ay lumapit ka sa mga mangaral upang sila ang magbibigay sa iyo ng daan ng kaligtasan. O kaya yung tatawag natin na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng mga magulang sapagkat silang nakakabatid o nakakalam. O yung iba naman ay tatawag natin ano ba ang sinasabi ng iba. Kaya ngayon problema dahil sa karunungan ng iba't ibang relihiyon nag-aaway. Kaligtasan nga ba ay gawa ng Diyos o gawa ng tao? So alin ba ang dapat natin tingnan? Kaya tulad po ng binasa natin sa Lucas chapter 10, nagtanong yung tatawag natin isang dalubhasa, sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So napakainam na isang katanungan. Pero bago ko yung gagamitin, tutuloy po natin yung Lucas, ay ito pong sabi ng ating banal na kasulatan sa Juan chapter 6, verse 63. Tingnan po natin. Juan chapter 6, verse 63, ay meron pong tinuran ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya sa 663, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anuman. Pakinabang, ang mga salita ko sa inyo ay espiritu at buhay. So, ibig sabihin, binabanggit ang ating Panginoon Jesus na ang espiritu daw ang nagbibigay buhay. Paano natin makakamit yung espiritu? Kasi sabi niya, ang salita ko. So, dito ay nangahulugan na kailangan po natin na mayroon marinig o malaman. Sapagkat sabi nga, ito ang aking salita, Espiritu buhay. Kaya kung wala sa iyo ang Espiritu o buhay at kasama ang banal na Espiritu, ilalagay po natin, wala tayong katiyakan ng kaligtasan. Kaya dapat meron kang marinig. Kaya tama rin sabi ni Apostle Paul na binabanggit niya ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Kaya maliwanag na dapat po natin bigyan diin. Kaya balikan po natin ang Lucas chapter 10 para sa ganun ay maging maayos sa atin. Okay? So sabi po riyan sa chapter 10, verse 25, ulitin natin basahin, at may isang dalubhasa sa kautusan. Tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guru, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So normally, gusto ko yung attitude ng dalubhasang ito, no? Sabi ng isa ay teacher, dalo. So dito siya ay isang taong patuloy na nagsasaliksik. Hindi po tulad ng iba, na sabi nga natin ay pag meron na silang alam, narinig ay sapat na at hindi na kinakailang makinig ng iba. Kaya sabi ng isa na kinakausap nun, hindi ako nagpipis sa iba. I'm not pissing from others, sabi niya. So ang point niya ay tiyatawag natin na hindi daw siya nakikinig sa iba. Pero tatanda po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos ay tiyatawag natin sa iba't iba, ay tiyatawag natin pag-aaral. Inaalam po natin ang kaisipan, kaalaman ng iba at tayo po siyang magbibigay ng conclusion, hindi po sila, sapagkat yung sila ang magbibigay ng conclusion, una na tiyatawag po natin na problema ay yung sarili nilang kalaoban, kanilang bibigyan diin o bibigyan pansin. Kung ikaw nakikinig sa isang grupo, yung kanilang alituntunin o kaya kaisipan, kanilang bibigyan diin. Ganon din sa magkabila. Kaya nakikita natin meron pong pagdidibate o pag-aaway ng iba kung paano nga po natin kakamtin ang kaligtasan. Kaya kung sa tao po tayo makikinig, ay tiyak po natin na tayo po'y maguguluhan. Pero ang sinasabi ko ay kung ang bibigyan natin diin ay ang salita ng Panginoon upang makita po natin ang tama. Hindi po yung aking idea, hindi po yung idea ni sino man, kundi ano nga ba ang nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya pag tayo lang nakikinig, ay tatang natin, tinitingnan natin, tinitimbang po natin kung paano nila tinatalakay, pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kaya tuloy po natin ang Lucas chapter 10, na siya ay lumapit kay Jesus at magtanong, kay sabi ko kanina, ang gusto ko sa lalaking to ay bagamat siya ay may kaalaman, siya patuloy na nakikinig. Siya patuloy na nagsasaliksik. Hindi po tulad ng iba na tiyatawag natin ayaw nang makinig dahil sapat na yung kanyang kaalaman o kaya nakakahiya pag siya nakikinig sa ibang tao na ibang kanilang katuruan. Hindi po yun nakakahiya kundi patuloy na pagsaliksik at pag-aaral ang katotohanan sapagkat sa ating pakikinig kahit maliit o kaunti lang, mayroon at mayroon tayong matutunan. Sabi ko nga kuminsan sa extreme position na sinasabi ko, maging sa mga false teacher ay mayroon tayong matutunan. Pag mayroon tayong narinig ng mga bulaan guro, ay mayroon po tayong natutunan. Ano yan? Yung kanilang tinuturo na mali ay dapat maiwasan. E alam natin yung totoo na katuruan, nakikita natin yung tatawag natin maling katuruan. Kaya, dito po isang katotohanan na napahalaga ang pagsasaliksik. Tulad ng isang lalaki ito na dalubhasa, sabi niya, lumapit kay Jesus, hindi po siya nahiya. Kaya kayo din mga nakikinig sa Ignite Radio, kung mayroon po kayong mga suhestyon, mga katanungan sa ating pagtatalakay, ay huwag kayong mag-atubili na mag-text sa ating mga number. Pwede kayong mag-suggest sa mga bagay na dapat natin pag-usapan upang sa ganon maging malinaw yung ating pananampalataya o pananaw. Tuloy po natin. Sa Lucas chapter 10, sabi niya, verse 26, sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? So dito ang ating Panginoon Jesus, hindi niya tinanong kaagad yung kanyang haka-haka. Hindi niya tiyatawag natin na sinabing ganito, kundi ang Panginoon Jesus ay nagsimula sa tiyatawag natin kaalaman, nabasa o nalalaman ng lalaki. Ito sapagkat sabi nga rito sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 to 17. At kung paano mula sa pagkabata ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at pagsanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na makasangkapan at lubos sa lahat ng paggawang mabuti. Kaya kung papasinin po natin nung isinulat po ni Apostle Paul ang aklat po ng pangalawang Timoteo, ay dapat po natin ilagay sa ating isipan ay hindi pa nabuo ang city na tinatawag natin bagong tipan. So sa madaling sabi, ang kasulatan na binabanggit na Apostle Paul sa panahon na yon ay walang iba kundi ang Old Testament. Na tinatawag natin, yan ang tangan-tangan pinanindigan ng mga Israelita na pag-aaral gabay sa kanilang pananampalataya at sa kanilang buhay. Kaya ito yung kanilang ginagamit. Kaya ibig sabihin ito ay common. Alam nila kaya maging si Paul, sabi niya kay Timothy, simula pa ng iyong pagkabata. Kaya Verse 16, sabi niya, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa English po ay inspired by God. So, ibig sabihin, yan ang sabi ng Apostle Paul, kaya ibig sabihin, pinapaniwalaan ito ng mga Israelita, mga hinirang ng Diyos sa panahon na yon ay sila'y pinagkasiwala at naniniwala sa salita ng Diyos. E sabi nga diyan sa tiyatawag natin na maraming bahagi sa Old Testament, sabi nga itiyatawag natin dapat mong pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. Kaya dito sa Lucas chapter 10, ang sabi ni Jesus ay sabi, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? So ibig sabihin, alam o maliwanag kay Jesus na ang mga binabasa, inaalam ng mga Israelita sa panahon na yan ay tatawag po natin ang banal na kasulatan o ang Old Testament. O tatawag nilang lumang tipan. Kaya hindi question ni Jesus kung ito ay new or old. Basta sabi niya, i-assume natin talaga ito yung kausipan na ano ba nakasulat. So ibig sabihin, nabasa niya dahil siya dalubasa nga. At sabi niya sa verse 27, at sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa, ng buong lakas mo at buong pag-iisip na iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So dito ay maliwanag na ito itatawag natin summary. Ano po? Kung papasinin po natin. Summary sa itatawag po natin 10 kautusan, kung ilalagay po natin sa kaalaman po ng karamihan, ay itatawag natin summarize po yan ng 10 utos. Dahil alam po niya. Kaya kung maalala po natin, maging ating Panginoon Jesus ay nagsabi rin yan ng ganyang statement. Pero ang point dito ay alam ng dalubhasang lalaking ito, sabi doon, ay ibigin mo ang Diyos. Okay? Ibigin mo ang Diyos. So, maliwanag na ito ay tatawag natin na dapat na mabigyan pansin. Kaya kung kumpara po natin, ay kung para maliwanag po sa pansin, alam po natin dito sa Mateo, sabi po riyan, at verse 22, ano po? Sabi rito, verse 24, ngunit nang dumarinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus sa mga Sadduceo, ay nagtipon sila. At isa sa nila ang tagapagtanggol na kautusan, nagtanong sa kanya upang siya subukin, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. So dito ay maliwanag na ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagsalita rito, habang dito sa tiyatawag natin Lucas chapter 10, ay nung tinanong ni Jesus ay tiyatawag natin sinabi niya sa kanya anong nakasulat, at sumagot siya, sabi diyan ay maliwanag na ito'y kaisipan, kaya magkakaroon ang tiyatawag natin ayos na umaayon. Kaya dito po sa ating Biblia ay binabagit yan. Yung iba ay tiyatawag natin ay nag-claim na ito isang parehas na konteksto, pero kung lalagay po natin, ang sumagot po rito sa Mateo chapter 22 ay ang Panginoon Jesus nung tinanong ko ang pinakadakila. Habang dito sa Lucas chapter 10 ay tiyatawag natin ang sumagot ay walang iba kundi ang ating yung bisita ng ating Panginoon Jesus na nagtatanong sa kanya. Kaya ang point ko ay both sides, ilagay po natin na alam ng lalaki itong dalubhasa ang tatawag po natin na yung kabuuan o summary ng kautusan. Kaya sabi niya sa Lucas chapter 10 na sinabi niya na ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Kaya ibig sabihin, alam na Panginoon Jesus na ang lalaking ito yung dalubasa bilang guro ay tatawag natin. Siya rin ay nagbabasa, kaya alam niya. Kaya dito sumagot siya, sino yung siya? Yung dalubasa. Sabi niya, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas at ng buong pag-iisip at iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya kung papansinin po natin, ito sabi po natin sa verse, ay tatawag natin na pag-summary sa sampung kautusan. Dahil yung sampung utos, kung ilalagay po natin, ay maliwanag na ganito kasi sabi riyan sa Mateo chapter 22, verse 36 na lang, pababa, Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang dakila sa unang utos. At pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalig ng buong kautusan. So yan po ay pagsagot ng ating Panginoon Jesus sa kanilang katanungan. Kaya gusto ko lang i-point sabi ang dalawang utos ay nakasalig sa buong kautusan at ang mga propeta. Totoo nga naman po kung ilalagay po natin sa ating buhay, pagmahal mo ang Panginoon, kinikilala mo pa yun, sumasamba ka, ay ginagala mo kanyang pangalan, ay hindi mo gagamitin kanyang pangalan sa wala kabuluhan. Di ba? Sabi na, huwag kang sasamba sa iba't Diyos-Diyosan. Kaya yung ilagay natin pang apat na lang. Apat na kautusan ay tumutukoy sa ating ugnayan o relasyon sa ating Diyos na buhay na kapangyarihan. Kaya ibigin natin, kaya pag inibig mo Panginoon, hindi ka sasamba sa ibang Diyos, hindi ka gagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan, kaya tawag natin, siya ang yung dinadakila, tinataas sa iyong buhay. At hindi ka sumasamba ng ibang Diyos-Diyosan. Yung pangalawang bahagi kung titingnan po natin ay pag-ibig sa ating kapwa, yung sampo, ay sabi natin yung panglima hanggang sa pansampo, ito binigay ng Diyos na upang alam ng tao kung paano siya makisalamuha, makipag-ugnay, makikapwa tao. Kaya sabi riyan sa talata na binasa po natin ay maliwanag na sabi ng dalubhasa ay ibigin mo rin ang iyong kapwa. Gaya ng iyong sarili, sabi ng ating Panginoon Jesus ay ganun din sa Mateo 22 verse 39 at pangalawa ay katulad dito, ibigin mong iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So the same. So, ito ang sinabi. Kaya, sabi niya sa verse 28, Lucas 10, nabalik tayo sa Lucas 10, 28, at sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo at ito mabubuhay. So maliwanag na tiyatawag natin sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, tama. So ibig sabihin, mayroon siyang tamang kaisipan. Mayroon siyang tamang kaalaman, tamang impormasyon, dahil alam niya ang salita ng Panginoon. So maliwanag yung sinabi ulit ng ating Panginoon Jesus kanina, ang Espiritu ang siya nagbibigay buhay, ngunit sabi niya doon sa binasa natin kanina sa Juan chapter 6, ang mga salita sinabi ko sa inyo ay salita at ang siyang buhay. So, hindi po nagkakalikin sa tama, sabi nga natin, sa mga taong nag-aaral o tiyatawag natin sinasaliksik, pinapahalaga ang salita ng Panginoon, hindi malayo sa Panginoon. Hindi iba ang kanyang pananaw. Kaya po ang basihan po natin sa pananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tiyak na tayo po'y magkakaroon ng tamang ugnayan. Nagkakaroon tayo ng tamang pananaw sa ating pananampalataya tulad ng lalaking ito na lumapit kay Jesus. Kaya sinabi sa kanya, Panginoon, at sumagot yung lalaking ito, tama yung sagot ng lalaki. Sabi doon sa verse 26 at 28, at sinabi sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. So, yun po nakabatay. Kaya sabi nga po riyan, ay tawag natin dito daw nakabatay. Sabi po sa Mateo chapter 22 verse 40, yung dalawang utos na ito ay nakasalig sa buong kautusan at mga propeta. O sinabi ni Jesus dito sa Mateo, buong kautusan. At alam po natin, ito nakabuod yung sampung kautusan. Okay. So balikan po natin, sabi doon din sa Lucas chapter 10 verse 29. Subalit, ang pagnanais niya sa ipagmatuwid ang kanyang sarili, sinabi, at sino ang aking kapwa? Okay. dahil sabi na Panginoon Jesus ay alam mo ang salita ng Panginoon, alam mo ang kabuuan, gawin mo ito, sabi. At kaya yung tanong niya, sabi diyan ay tinatawag, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapitbahay? Kasi sabi nga doon sa pangalawang Timoteo kanina, na binasa natin, chapter 3, pag alam mo ang salita ng Panginoon, sabi mo, balikan natin ulit, 3:16, ang lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo at pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapan ng lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. So, tayo ay tatawag natin nagiging ready sa paggawa ng mabuti. Kaya, yung totoong tatawag po natin impormasyon na dulot sa atin ng totoong pananampalataya ay nagtutulak sa bawat isa na mamuhay, i-apply, isabuhay ang salita ng Diyos na kanyang pinapaniwalaan. Kaya dito po sa Lucas, ay nakita natin, sabi ni Jesus, gawin mo yon, tumpak, sabi sa 28, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Kaya tama lang po na ang pananampalataya ay dapat may aksyon. Kung di po tayo nagkakamali, yung sabi ni Santiago, ng pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya ibig sabihin, ang tunay may pananampalataya ay may nakikitang tiyatawag natin pagbabago, pagpapakita, pagpapatunay na siya ay mananampalataya. Kaya dito ay nakita po natin, nung sumagot ang lalaki, ay tama yung kanyang answer, kaya sabi ng Panginoon, isa buhay mo. So ibig sabihin, i-apply po natin yung mga bagay na sinasabi. Kaya kung ano sinasabi ng Panginoon, ay dapat po natin sundin. Dapat po natin, tiyatawag natin, gampanan ang binabanggit ng banal na kasulatan. Okay, tuloy na lang po natin dito sa Lucas chapter 10, nang sinabi ng Panginoon sa kanya, itatawag natin tumpak. Kaya, ano dapat natin gawin? Sumunod po tayo. Gawin po natin ang narapat upang tayo ay maligtas. Hindi ko sinasabing yung paggawa mo ay siyang magliligtas, ngunit ito ay siyang tinatawag natin bunga ng iyong kaligtasan. Okay? So malinaw po na sa atin yan. So dapat po natin saliksikin, alamin ang nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya kung itutuloy po natin sa pag-aral kung paano natin kakamtin o malaman ang kaligtasan, isa pang verse dito po sa Mateo chapter 16, ano po? Verse 13 to 17. Sabi po dito sa isa pang tanong, Mateo chapter 16, verse 13 to 17. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Philippus, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano bang sinasabi ng tao kung sino ang anak ng tao? At sinabi niya, sabi ng iba ay si Juan na taga-bautismo, at isa, ang iba naman ay si Elias, at iba naman Jeremias,

o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ko kung sino, ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at tugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. So, ang papasinig po natin ay dito ang kaligtasan, pinag-usapan po natin yung tamang kaalaman. Kaya dito ngayon ay may pagtatanong naman ang ating Panginoon Jesus kung sino siya. Kung maalala po natin ay yung ating natalakay noong nakaraan, dito po sa aklat ng Gawa, natatawag po natin na mayroon inligtas o tiyatawag po natin kaligtasan ng isang eunuco ay tiyatawag natin tinanong. Pansinan po natin. Sa Gawa chapter 8, sabi dito sa verse 35, Gawa chapter 8 verse 35, nagpasimulang magsalita si Pilipe at simula sa kasulatan ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Kung papasinin po natin, ulitin ko yung aking sinambit kanina na sa panahon na yan, hindi pa buo ang sipi ng bagong tipan. At dito po sa aklat ng Gawa, chapter 8, ay may binabasa ang eunukong ito at ang sipi ng kasulatan na binabanggit po dito ay walang iba kundi ang sipi ng kasulatan ni Isaias. Propeta Isaias, at ito'y kanyang binabasa. At sabi niya, siya'y nagtanong. Kaya sabi ko, ang taong naghanap ng kaligtasan ay willing itong magtanong upang malaman ang kaisipan kung tama ito o hindi. Pero nakita po natin, ang Diyos ang siyang tumulong kay Pilipe upang may paniwanag salita nito. Kaya sabi po riyan, ay tinatawag natin na siya'y magsalitang magsimula at magturo. Sinabi niya, kanyang pinangaral si Jesus. Pinangaral niya. At sa kanyang pangarap patungkol kay Jesus, sabi po riyan ay naturuan, kaya wala na tayo mababasa iba, kaya yung tiyatawag po natin na bahagi na hindi na yung story, pero mariwanag po sa atin ang nangyari. Na sabi diyan, behind the line, pero sabi diyan, pinangaral, kaya sabi rito sa verse 36, Gawa 8:36, sa kabilang pagpatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuco, tingnan mo, narito ang tubig, anong nakahadlang upang ako'y mabautisman. So sa madaling sabi, mayroon pong ipinangaral. May sinabi sa kanya upang siya'y magkaroon ng kaisipan, kaalaman, ang kahalagahan ng bautismo. At nang nakita diyan sa verse 37, sinabi ni Pilipe, kung nananampalataya ka ng buong puso at mangyayari, sumagot siya. Sino? Yung eunuco. At sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaya kung babalikan po natin yung Mateo kanina, aking binabasa, nang tinanong ni Jesus ang mga alagad, sino ako sa inyo? So, tinitiyak niya na inaalam kung ano yung kanilang pananaw pagkakilala kay Jesus. Sila'y mga taong sumusunod kay Jesus sa panahon na yan, na naghahanap din ng kaligtasan, ay tatawag na hindi klaro sa kanila kung sino si Jesus. Kaya sabi nga po rito sa verse, sa Matthew chapter 16, marami nagakala na ikaw ang si Elias, ikaw si Jeremias, o ikaw isang propeta, etc. Iyon kanilang kaisipan, hindi ito malinaw. Ngunit, dito sa aklat ng Gawa, nabasa po natin, yung eunuco ay tatawag natin malinaw yung kanyang pananaw at pagkaintindi kung sino si Jesus. E sabi niya, ako'y sumasampalataya na si Jesus, ay sabi pwede at sabi, na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos. Dati kasi sa ating Bible ay Jesucristo. Pero papasinin po natin sa ibang bahagi po ng gawa, ay dapat yung malaman, sabi nga ni Apostle Peter, nang siya nangaral sa mga tao sa panahon ng araw ng Pentecost, ay dapat niyang malaman na itong si Jesus, sabi ko, gusto ko lang basahin, verse Gawa chapter 2, verse 36, dapat malaman ng mga katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Panginoon at Kristo.

0: upang makamit ang tunay na kaligtasan. Kaya kung ipupunta po natin ngayon, ilalagay po natin sa ating kaisipan ngayon yung ating pagtatalakay sa salita ng Panginoon, ay maliwanag na dapat upang kamtan natin ang kaligtasan ay tamang impormasyon, tamang kaalaman. Kaya ang tanong naman ng iba, gaano karami ang dapat kong malaman? Eh, hindi naman natin sinasabi na katawang natin perfect sapagkat tayo nga ay patuloy pa rin nagsasaliksik. Ibig sabihin yung pinaka-basic information na dapat natin malaman patungkol sa ating Panginoon Jesus na siyang ating tagapagligtas. Kaya sabi nga po doon sa Lucas chapter 19, verse 10, ang ating Panginoon Jesus ay naparito upang siyang magligtas. Di ba? Maging sa Juan chapter 3, verse 16, kung maalala po natin, basahin po natin para sa ganun ay maging klaro sa bawat isa sa atin. Ano ba sabi doon sa chapter 3, verse 16? Sabi niya, ay katawag natin na ganito, 16, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito po'y maliwanag. Nakikita po natin ang tanging paraan, tanging daan, sistema upang tayo magkaroon ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesu Kristo. Kaya yung tanong na tinatawag po natin, anong dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang ga? Sumagot si Jesus ay tinatawag natin yung tamang kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil ito magtuturo, sabi nga doon sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15, ang kasulatan ay siya nagbibigay sa atin ng karunungan upang matamo natin ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ito po isang bagay na dapat natin tiyakin. Kaya para masagot po, paano tayo maliligtas? Siyempre tamang kaalaman. Kaalaman saan? Sa salita ng Panginoon, ng Biblia ang siyang daan, tang binigyan ng Diyos, makapagbibigay sa atin ng tamang impormasyon upang matamo natin ang kaligtasan. Upang matamo natin ang tamang impormasyon patungkol sa ating tagapagligtas, ng ating tagapagligtas ay walang iba, kundi si Jesus na sabi nga po riyan, siya ay ginawa ng Diyos na isang Panginoon at siyang Kristo. Nang ibig sabihin, siya lang ang ating pwedeng lapitan. Kapita. Kaya sabi nga ng ating Panginoon Jesus, walang makaparoon sa Ama kung wala sa tayo sa Kanya. Kaya sa madaling sabi, ay dapat natin isipin na kaligtasan nga, ulitin ko, yung kaligtasan ay totoo na para maging maliwanag yung word grace o biyaya ng Panginoon ay ang Diyos. Bakit? Lagay po natin. Mayroon ba kayong ginawa na dahilan ng Diyos ay mag-respond sa atin? Ano bang yung mabubuting ginawa upang Diyos ay maawa sa inyo? Upang kayo bigyan ng kaligtasan? Meron ba? Sabi nga, wala eh. Kundi ito'y gawa ng Panginoon sapagkat sabi nga sa Roma, walang matuwid kahit isa. So ibig sabihin, walang sino man sa atin qualified na maligtas. Hindi tayo pwede maligtas sa ating sariling mga gawa sapagkat tayo ay namuhay sa kasalanan. Tayo ay namuhay ayon sa ating kalooban, yung ating sariling pagpapasya kaisipan. Kaya tayo po'y nalugmok sa kasamaan o kaya kasalanan na karapat dapat sa impyerno mapunta. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil alam ng Diyos, tayo kanyang mahal at nais ang Panginoon na tayo maligtas. At alam din ng Diyos na wala tayong kakayahan ay iligtas ang ating sarili. Dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay nagbigay ng paraan, gumawa ng hakbang upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man sumampalataya ay maliligtas. So ito po yung detail natin action na ginawa ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang paraan upang maligtas tayo. Ang kasagutan sa bagay na yon ay tinatawag po natin upang matupad ang hinihingi, hinihiling o requirements ng kautusan ng kabayaran ay ng kasalanan ay kamatayan. Mahirap naman na ang Diyos ay siya ang tinatawag natin papatawarin tayo sa ating mga kasalanan na walang kabayaran. So ibig sabihin mangyayari yan, ang Diyos ay konsentido. Siya ay Diyos o God o siyang gumawa ng kautusan. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng lawbreaker. Dapat siyang unang magpatupad ng sinasabi ng kautusan. Kaya hindi niya pwede itong tanggalin na lamang. Baliwalain ang kanyang kautusan. Kaya sabi nga natin, ang utos ng hari ay hindi nababali. Upang hindi mabali kanyang kautusan ay kinakailan masunod. Upang masunod ay dapat mayroong magbabayad. Walang iba kundi si Jesus. Kaya ibig sabihin, upang mapagbayaran yung kasalanan ay may magbabayad. Sino yan? Si Jesus. Kaya ibinigay niya. Kaya lang, sabi nga, ibinigay na ng Panginoon. Anong kailangan po natin? Kailangan po natin ng sumampalataya, kaya naniwala tayo sa ginawa ng ating Panginoon Jesus upang makamtan po natin kaligtasan. Naniniwala tayo ng tanging kabayaran ang nakatugon sa pangailangan sinasabi ng banal na kasulatan ay ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Siya ang tanging kabayaran. So ginawa niya yon. Kahit siya namatay, kung hindi ka naman sumampalataya, wala pa rin, walang saysay. So ang point ko ngayon, paano natin makamta ng kaligtasan? Ang kaligtasan niya, sabi natin kanina sa Epeso, biyaya. Ano yung biyaya pa? I-provide ng Panginoon yung kailangan natin sa kaligtasan. Sabi ko kanina, andyan ang tubig pag ikaw nauhaw, ay andyan. Pag nauhaw ka, kailangan mo na tubig. Nakahanda na pero kailangan mong lunukin upang maikaw ay tiyatawag natin maibsan ang iyong pagkauhaw. Ang Diyos ay kanyang prinobide. Yung tiyatawag natin kailangan upang matugunan ang kahilingan, requirements of the law, ng kabayaran ng kaligtasan natin ay kamatayan. At ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong anak. Yung tiyatawag natin, biyaya niya, binigay niya sa atin. Dapat lang tayong sumampalataya. Kung ikaw sumasampalataya kay Jesus, kaya sabi ni Jesus dito sa Marcos, kung papansinin po natin. Marcos chapter 16, ano po? Maliwanag naman. Marcos chapter 16, verse 15 and 16. Ano ba sabi doon? At sinabi sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at yung pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito'y kanyang binanggit na ipahayag ninyo ang ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo na dapat natin pangarang? Si Jesus ay siyang katugunan. Siya ang nag-satisfy ng kautusan. Siya ang nagbigay ng kabayaran sa tiyatawag po natin hinihingi ng kautusan. Kaya pangarang natin. Kaya dapat natin isipin yun. Kaya sabi niyo, hindi po doon humihinto. Kundi sabi niya, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay mali likas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay pagkarosa. Dito po yung maliwanag na sinabi ng as a result sa paniniwala ay dapat kang magpabautismo. Isabi po ng ibang grupo, yung mayor ko narinig na isang mangaral, sabi niya, hindi naman tinuturo. Ang tinuro ng Panginoon, sabi niya doon sa Mateo daw ay humayo kit gawin alagad. Hindi niya sinabi, ang kahalagaan ng bautismo, eh, sabi po rito sa Marcos, ang sino man sumumpalatay, mabautismuhan. Hindi po ito magkahiwala. Gumagamit sa tiyatawag po natin mga prinsipyo nila sa pag-aaral. At tingnan niyo, ito ganito, ganon. Pero dito magkadugtog, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ang sino man nakarinig ng mabuting balita patungkol kay Jesus ay dapat maniwala ka at dapat kang magpabautismo. Kaya dito sabi niya, kung hindi ka magpapabautismo, ang hindi sumasama, siyempre hindi babautismoan. Ang sumasampalataya ay susunod na totoo sa bautismo. Kaya magpapabautismo. Kaya sabi niya, ang sino man hindi sumasampa, siyempre hindi magpapabautismo. Common sense. Itong mga kaibigan natin, kakilala na nangangaral kung anong kanilang sinasabi. Kaya ang point ko rito, ang kaligtasan ay paano natin nalaman ang katotohanan ng tanging tagapagligtas ay si Jesus at namatay na siya, ginawa na niya. Ang tanging gawin natin, maniwala ka, maniwala ako na siyang tanging handog. Kaya sabi nga ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan chapter 1, verse 29. Kaya siya po ang kordero na binigay ng Panginoon. Naniniwala ka ba doon? Parang sinasabi po natin sa gamot, ano po? Tayo po ay galing lamang sa doktor noong nakaraan at tayo po ay nagpa-check up at sabi niya ay ganito yung kalagayan ninyo. Ako ba naniniwala sa doktor? Naniniwala ako sa kanyang karunungan dahil siya nag-aral. At dahil sa aking paniniwala, sabi niya, inumin niyo ito, ganito yung gawin. So ako'y naniniwala. Sumusunod ako sa kanyang sinasabi. Hindi ako maniligtas ng doktor sa kanyang sinasabi lamang. Pero kailangan ko yung kaalaman niya, karunungan niya, upang ako'y gumaling sa aking karamdaman. So sa madaling sabi ay dapat kong sundin. Kasi pwede ko, okay, naniniwala sa iyo. Sabi mo sa doktor, pero hindi ka susunod. No? Sabi po ng isang doktor, galing po tayo sa patalastas lamang. Sa hospital kahapon, binisita po natin yung ating kapatid na Federico Barilio, yung isa po nagsasalita dati dito sa Ignite, ay katawag po natin nandun. Nung nabisita po natin last time, ay sabi po nila ang dugo. May namuong dugo sa kanyang utak at sabi nga, tumaas ang kami nandoon. Noong una ay 20 lamang. Then, biglang tumaas pa. Eh, sabi nila, may nagsuggest na tatawag po natin na siya'y dapat operahan sa ulo. Alam po natin, meron tayo isang kaibigan. Kamang gagawa din po natin noong nakaraan, panahon, ay na-high blood din. At sabi nga, itatawag natin siya inoperahan para sa ganun siya maliligtas. Kaya sabi nga, itinago pa yung kanyang bungo doon sa tatawag natin na isang pribadong lugar upang kanyang bungo, na pag siya napagaling na, babalik ulit yung kanyang bungo. Yung tatawag nilang parang bangko ng mga bungo. Ayan. Pero siya rin ay namatay. Okay. Yun po kaibigan natin yan. Pero ang maganda rito kay Brother Barilio, sabi nga ay, andun ako kahapon mismo, andun yung doktor. Sabi niya, oh, good news. Sabi niya, ano? Okay, stable na yung kanyang dugo sa ulo at hindi na siya kailangan operahan. Sabi naman, bago. So, ibig sabihin na niyo, at pwede na siya, malapit na siyang tatawag natin na mabilis ang kanyang recovery score. Kaya sabi niya, pwede na rin siya makalabas sa mga week na ito. Kaya ang point ko rito, itatawag natin, paniniwala. Kaya sabi naman, o malapit ka na dalalabas, sabi ng asawa. So, ibig sabihin ay, naniniwala sa sinasabi. Ibig sabihin, dapat kang sumunod. Kaya sabi ko kanina, yung doktor natin pinuntahan din, ay sabi ganito, umiinom ako para sa ganun ay ako ay gagaling din, di ba? Kaya ang pananampalataya, itatawag natin upang makamtan natin ang kaligtasan, ay meron tayong narinig na impormasyon patungkol sa ating Panginoon na dapat po natin isagawa at sunin. Kaya sabi nga, then nalaman natin, kaya tayo sumampalataya kay Jesus na siyang ating tagapagligtas, siyang ating kailangan. Kaya sabi nga diyan, itatawag natin ang sino man sumampalataya at mabautismoan ay maligtas. Kaya susunod po tayo. Kaya mga tao, hindi sumusunod, hindi na kailangan ng bautismo. Itaas mo lang iyong kamay. Kalokohan po yan. Sabi ng iba, itatawag, mabautismoan ka sa Espiritu upang ikaw ay magkamit ng kaligtasan. Iyan din isang kahibangan. Sapagkat, sabi nga po ng banal na kasulatan, Efeso chapter 1 verse 13, basahin po natin, sabi niyo wala akong versikulo. Efeso chapter 1 verse 13. Ayan, Efeso 1:13. Sabi po rito, sa kanya kayo rin naman nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. O, mayroon daw tayo narinig, sabi po ni Apostle Paul, sa mga taga-Efeso, narinig ninyo ang salita ng katotohanan nito. Ang ebanghelyo ng kaligtasan at kayo sumampalataya sa kanya at pinatakan ang pinangako Espiritu Santo. So, ibig sabihin kayo natatakan, sabi ng iba. May ibang pananampalataya dyan, sabi niya, ang tunay na katiyakan na ikaw ligtas ay dapat ikaw ay makaranas ng tatawag natin na himala na paggalaw ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng iba, kinakailan ikaw magsalita ng iba't ibang wika para matiyak na ikaw ligtas. So, ibig sabihin, mayroon pong Complicated yung pananampalatay ito sapagkat sabi natin, si Jesus ang kaligtasan, ngayon sinasabi, upang makatiyak kayo, dapat kang magsalita ng iba't ibang wika. Kaya speaking of tongue. Yan po yung napakadelikado po. Ano? Yan po ay dapat natin iwasan sapagkat yan po ay mayroong katuruan na hindi tama, hindi tumpa. Ano po? Kasi meron ako narinig noon na isang pastor, isang gamitin. Nakalimutan ko lang kanyang pangalan, yung pastor na ito ay late na narin. So around 35 years na nakaraan, base po sa kanyang pananaw, kanyang experience, isa pong pastor ito. Kung di ako nagkakamali ay ang kanyang trabaho noon ay tatawag natin, siya daw ang nangunguna ng Turning Point Ministry. Ayan, yung kanyang trabaho daw na siya nagtuturo sa mga iba't ibang mga grupo sa buong Pilipinas at naghayag at nakikita niya tunay na pagbabalik loob sa Diyos. At ayon sa kanya, gusto quote and quote, ayon sa kanya, sa kanyang pag-iikot at marami siya nakausap, ay tatawag natin, mayroon daw siyang discerning of spirit, ayon sa kanya, at mayroon siya naririnig sa mga taong kanya nakasalamuhan na sila'y nag-aakala, nagsasabing, sila ay puspos ng espiritu at nagsasalita ng iba't ibang wika at ayon sa kanyang pandinig ay tinatawag po natin kanilang sinasambit ay mga salitang against, kontra naman sa Diyos. Kaya tanong ko ngayon, ay hindi ko nung sinasabing tama siya, pero tanong ko, paano ka nakakatiyak, kaibigan, kapatid? Kung sinasabi mo ang tanda ng pagiging ligtas ay magsasalita ng iba't ibang wika, eh, ikaw mismo hindi mo naintindihan, gaano ka nakakatiyak nang yung sinasambit na salita ay galing sa Diyos o baka galing naman sa demonyo tulad na sinabi ng lingkod na yun. Sabi niya, marami daw nagsasalita sa iba't ibang wika na kanilang sinasabi ay they blaspheme God. Sabi niya eh, nagsasalita daw ng panunungayaw laban sa Diyos. Kaya, mahirap po kaya, ang simple lang po sinasabi ng banal na kasama. Balikan ko, paano daw natin makakamtan ang buhay na wala hanggang? Una, sabi natin kanina sa base po sa Lucas, ay meron ka narinig na impormasyon. Alam. Tulad po ng nagtanong kay Jesus, alam niya ang tiyatawag natin kasagutan. Na kanya daw, kaya ano ba nabasa? Kaya naitibiyak. Kaya sabi, i-apply mo. I-apply po natin. Nalaman natin katotohanan ang tanging tagapagligtas ay si Jesus at sabi ni Jesus, ang sino man makarinig o sumumpalatay dapat mabautismuhan. Kaya narinig mo, ikaw at ako ay kailangan magpabautismo. Kahalagaan ng bautismo. Kaya mali naman sabi nung isa na hindi tinuro ni Jesus ang pagbabautismo. Sabi, gawin niyo alagad. Eh, paano ka maging alagad kung hindi ka magpapabautismo? Hindi ito separate entity, kundi ito'y bahagi ng pagsunod para ikaw ay tiyatawag natin mapasama. Isang halimbawa na lang, bago conclusion po natin. Kahit nagmamahalan yung tao, kahit sila magsasama ng 5 taon, yung mag-ibigan, sabi nila, kung hindi nila susundin ang sinasabi ng batas, na tiyatawag natin mag-apply ng pag-asawa doon sa civil registrar, sila ay hindi tatawagin Mr. and Mrs. Pero sa mata ng tao, pwede natin sabihin sila ay tatawag natin mga nagmamahalan. Ayan. Pero sa legality, hindi magagamit yung word Mrs. ni ganito pag hindi sila kinasal. Di ba? Kaya pag sila nagkaroon ng anak, ang nakalagay doon ay tatawag natin a single, not married. So ibig sabihin, hindi madadala ni Mrs. ang pangalan ng kanyang minamahal. Pero dito, sabi nga sa banal na kasulatan, sino man sumampalatay at mabautismuhan, eh sabi dun sa Galacia, ang sino man sumampalatay at nagpabautismo ay kanyang ibinihi si Jesus, kaya matatawag na Kristiyano. Kaya, kaibigan kapatid, tanong ko ngayon ulit para masagot ka natin. Ano, sabi po kanina, anong dapat kong gawin upang sumuko? At least meron ka narinig. Pangalawa, ikaw sumunod. Ano susundin natin? Ang sino man sumumpalat mabautismuhan ay maliligtas. Kaya sila isinama doon sa bilang ng mga mananampalataya. Kaya sabi natin, they were added unto the church. O, kaninong church yan? Siyempre sa church ng ating Panginoon Jesus, sa English, Church of Christ. Sa Church ni Christ. Yeah? The Church ng Baptist. Ng Pentecostal. Sa iglesia ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Kaya napakasimple po ang sinasabi yan, hinahanap po natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nariyan, kaya dapat tayo patuloy na makinig, mag-aral ang salita ng Panginoon upang maunawaan po natin ng lubos ang daan ng kaligtasan. Kaya kung kayo po may tanong sa aking mga tinalakay ngayong gabi, ay pwede kayo mag-text sa aking number na 0917-587-0078. Inulit ko, 0917-587-0078. Kaya kung kayo mayroong tanong, reklamo sa akin sinabi, please text, mag-text kayo o mag-message kayo sa number na yan, o pwede kayong tatawag, sasagutin ko kayo. Okay, dahil wala na po tayong oras ulit, eh, salamat muli kapatid na Eliasan sa iyong paggabay, pagtulong sa akin sa programang ito, at salamat din kay kapatid na Kirk Pankay, at salamat sa iyong mga panalangin, at patuloy pa natin sama sa ating panalangin si kapatid na Federico Barilio upang sa kadaon mas mabilis ang kanyang paggaling mula sa kanyang karamdaman. Siya po ay na high blood, ulitin ko, kaya tayo mga medyo mataba-taba, tayo po medyo mag-reduce, limit po natin, at upang sa ganoon ay huwag po tayo magkaroon ng karamdaman, bagamat pwede natin maiwasan. Kaya sabi, ingat, ingat, ingat lamang, okay? Wala po tayong oras, kaya muli ako yung namamaalam sa inyo, ang inyong kapatid at kaibigan from Northern Luzon, Province of Isabela, City of Ilagan, Barangay Apo, atin ay Bliss Village, Puruksinko Church of Christ, Brother Edgar Licodini, God bless us all.
1: All right, so salamat po kapatid Edgar sa napakagandang pagpaliwanag ng kanyang salita. No? So, napakagandang mensahe mga kaibigan. Very well said. No? So, you want igniters? This was the questions over my friends there listening. How to become a citizen of heaven? And this is what the question of my friend here is, go back to the day of this kingdom was established, on the day of the Pentecost. When Peter took the case of the kingdom, and he opened the door to the kingdom by preaching the message. No, he told them to do, believe in Jesus. And they did, their hearts were prickled. And so they cry out, and what are we gonna do? We're going, we've seen that their question. No? And Peter responds, was to repent and be baptized for the forgiveness of sin. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Those who gladly receive the word of God, they were baptized on about 3,000 souls that they were added to the kingdom. So the same today is of us igniters. We hear the gospel. No? We hear the gospel today, the invitation call. No? And that's six steps of a man, of six steps of salvation in order for a man to be saved. No? Faith. Because without faith, it is impossible to please God. No, faith comes by hearing God's word. And then you have faith on it, believe on it. No? Believe in Jesus. No? And then confess. No? Repent. And then confess your sin. No? And then be baptized for the remission of your sin. And then live faithfully, living faithfully in Christ until death, and you will receive the crown of life, as the book of Revelation tell that. So that's the one, igniters. God's plan has already done. No? It's God sent his son through Jesus. God has sent Jesus to fulfill the plan. No? So what is your response for that plan igniters, no, hit a call, take an action. No, it's not by faith only that we can save. We need to work out our faith in order for us to be saved. So, oras po sa ating studio, alas 7 po na ng gabi at napakagandang mensahe na ating napakinggan sa nakalipas na mga oras, no? So, wow. So wonderful. So, salamat po kapatid Edgar. So, you can catch Brother Edgar here on Ignite Radio as part of Ignite Philippine Programming every Tuesday at 6 p.m. Philippine time. So, tune in with Brother Edgar in his program, The Bread of Life. So, thank you for that, Brother Edgar, and God bless you. So, don't forget to coming up, Igniters, for this coming up, we have Brother Ricky Igniters from the program, The 11th Hour. We will begin it shortly, right after this quick invitation from our good friend, Brother Ron.
2: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
3: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Igniters, oras po sa ating studio, alas 7:02 na ng gabi at ito pa rin ang iyong lingkod, kapatid Brother Lizar, at muling nagsasabi sa inyo, good morning, good afternoon, and good evening to each one of you, no? Na tune in, no? Palagi sa aming mga programa, no? Yan po ang aming dalangin na sana sa iyong pagkikinig ay mayroon kayong makukuha ng mga leksyon, no? Mga hakbang na dapat gawin upang tayo'y makamta natin ang ating inaasam-asam na kaligtasan, no? Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin dyan na nakatunin, no? Na hindi pa naging natinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, no? So remember na mayroong anim na hakbang na ng tao upang siya ay maligtas, no? So yan po ang napakaimportanteng bahagi ng ating pamumuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Nitong gabi, mga kaibigan, ating muling mapakinggan ang programang The 11th Hour with Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan. Magandang gabi po, Brother Ricky. Kumusta po dyan? Kumusta po? Ano pong update? Brother Ricky?
2: Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Magandang gabi, Brother Ricky.
2: Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. Ako po si Brother Ricky Di Guzman Calejo ay nagagalak na muli na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon Diyos na ating pong pag-aaralan, na aking pong ibabahagi, ay patungkol po sa talinghaga ng mga talento o the parable of the talents. Ito ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 25 verses 14 to 30. Ito ay nagtuturo tungkol sa pananagutan ng tao sa mga pinagkatiwala ng Diyos. Hindi sinusukat ng Panginoon ang dami ng ating tinanggap, kundi ang ating katapatan sa paggamit nito. Darating ang araw ng pagsusulit at bawat lingkod ay mananagot sa Diyos. Marami pong mga interpretasyon patungkol sa talatang ito. Ang iba pong interpretasyon nila ay literal na ito ay salaping ginto na pinagkaloob sa mga alipin. Subalit, sa ating pong pag-aaral, ito po ay spiritual. Itong pinagkaloob na ito, na talento, ito ay aral. Na aral kung saan dapat nating ibahagi sa ating kapwa. Ipinagkaloob ng Diyos ang aral na ito upang gamitin, ipangaral sa ating kapwa. Una, sa loob ng ating pamilya at sa ating kapwa. Kaya nga po, nang dumating ang hari na binigay ang aral na ito, pinagkaloob ito upang gamitin, upang ibahagi. Subalit, yung isa ay hindi niya ito ibinahagi siya po ay naging tamad na alipin. Kaya nga po, mayroong pagsusulit ang bawat isa. May naparangalan, mayroong naparusahan. Atin pong babasahin sa Mateo chapter 25 verses 14 hanggang 30. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa po ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ang kanyang Panginoon. Sa verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kahit gagawin kitang tagapamahala ng aking malaking halaga. Sa verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ay hindi ninyo inihasik. Natakot pa ako kahit ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo pala pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Ulitin ko, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ang sagana. Ngunit ang wala pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas na walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Sa parable po na ito, mga kapatid, ay pinapakita na ang talento po ay hindi po ito literal na sa pag-aawit, talento sa kalakasan ng katawan at kung ano-ano pang mga talent. Ito ay isang aral na ipinagkaloob ng Diyos sa mga alipin o servant of God, na sila ay may pananagutan. Yung isang bumalik at ipinakita na binigay sa kanya ng Diyos ang aral ay tumubo. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Ibinahagi niya, pinangaral niya. At marami siyang nahikayat. Dahil siya po ay masipag na lingkod. Gayun din ang ikalawa. Pinangaral, namunga ang salita ng Diyos. Subalit, yung isa ay naging tamad na lingkod. Natakot siya. Dahil alam niya ang Diyos. Kilala niya po ang Diyos na siya ay magpaparusa. Subalit, wala siyang takot sa Diyos. Alam niya na mayroong tatanggapin na parusa. Dahil sinabi niya doon na ang haring ito ay malupit. Subalit, mga kapatid, hindi po kalupitan ang Diyos. Ayon po sa ating mga ginagawa, yun ang ating ipagsusulit sa Diyos. Dahil nagbigay na po ng instruction ang Panginoon Diyos. Subalit, sinuway. Kaya po, ang pagsuway ay mayroon pong nakalaan na parusa. Kaya nga po, mga kapatid, ang tema po sa ating pag-aaral, ito ay ang katapatan, ang pagiging tapat. At ito ay aking pinamagatang mabuti at tapat na alipin. Sa English, servant. Pag sinabing servant po, mga kapatid, ito ay lingkod. Ang unang punto po, mga kapatid, na ating pong pagtalakay, ang Diyos ay nagkakatiwala ng pananagutan sa bawat isa. Ipinagkatiwala po ng Diyos ang aral na dapat ito ay gamitin, ito ay ibahagi. Kaya po, mga kapatid, binigyan ng Panginoon ang bawat alipin ng aral ayon sa kanilang kakayahan. Ang bawat isa ay may pananagutang gamitin ang ipinagkatiwala sa kanya. Alam po ng Diyos, mga kapatid, ang kakayahan ng bawat isa. At itong tatlong ito, alam ng Diyos na kung papaano nila gamitin ang aral na ito. Kaya nga po, yung dalawa na ibinigay sa kanila ang aral ay kanila pong ginampanan ang kanilang tungkulin. Ayon po sa Old Testament, mga kapatid, sa awit ni Haring David, sa chapter 24, verse 1, ang daigdig at ang lahat ng naririto ay sa Panginoon ang sanlibutan at lahat ng naninirahan dito ay kanya. So inilalarawan po dito mga kapatid na awit ni Haring David ang pagmay-aari lahat po dito. Lahat ay pag-aari ng Diyos. At tayo po kasama na tayo dito ngayon. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Mayroon pong obligasyon tayo sa Panginoon. Mayroon po tayong kanya-kanyang kakayahan. Yung ibinahagi po sa atin na aral na dapat ito ay gamitin, hindi itago. Ipangaral sa pamilya, sa katrabaho, sa kapwa. Ano yung aral na ito mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos. Dahil ito po ang itinuturo ng Panginoon Jesucristo. Ang kaharian sa langit at kaharian dito sa lupa. Ang kaharian sa lupa ay yung iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At bawat na pinagkatiwalaan ang may pananagutan. Ano po ang isang aral na ating pong mababasa mga kapatid? Isa po rito ay ang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay anak ng Diyos. Na siya po ang ating tagapagligtas. Saan? Sa ating mga kaluluwa po, mga kapatid. Dahil hanggat hindi tayo nagsisisi at nagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo, hindi po tayo maliligtas, mga kapatid. Dahil ang kasalanan, yan po, ang kabayaran ay kamatayan. Lagi po nating naririnig o binabanggit ng mga mangangaral. Ayon doon mga kapatid sa ating pong mababasa dito sa Roma chapter 6 verse 23. Ito po ang ating mababasa, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala pong bayad ang kaligtasan po mga kapatid. Libre. Kung tayo'y sasampalataya at magpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay kanyang papatawarin mga kapatid at pagkakaluban ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang ebanghelyo mga kapatid. Na si Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Dahil ipinagkaloob ng Ama sa atin, si Jesucristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Siya ay pinako, namatay, inilibing, at si Kristo ay muling nabuhay. Yan po ang ating naging pag-asa. At tayo ay muling nabuhay po mga kapatid sa pamamagitan ng kamatayan sa kasalanan. Tayo ay muling nabago. Tayo ay naging malinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung aral mga kapatid na napakahalaga na dapat nating matutunan. Isa po rito ay yung pagpapatawad. Dahil ang tao kung hindi nagpapatawad, ay hindi rin siya papatawarin ng Diyos Ama nasa langit. Napakahirap po magpatawad. Opo, sa isang kaaway. Yung isang kaaway na kagawa ng malaking kasalanan sa atin. Subalit, ito ang aral na binigay po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya dito sa Mateo chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So napakahalaga po ang aral na ito ng pagpapatawad. Paano ba mag-uumpisa ang isang pusong mapagpatawad? Ano ang dapat nating itanim sa ating puso, mga kapatid? Kundi ito ang napakahalagang itanim natin sa ating puso, mga kapatid. Sabi dito sa Mateo chapter 22, verses 37 hanggang 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan. Kung itinanim mo ang pag-ibig sa iyong puso, napakadali mong magpatawad. Una, ay yung pag-ibig mo sa Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Sa tatlong nakasulat dyan, mga kapatid, yung buong puso mo, buong pag-iisip mo at buong kaluluwa mo ay nakakatiyak na po tayo, mga kapatid, na yung pag-ibig ay napakadali nang pumasok sa atin. Sapagkat tinatanggap po ang Diyos sa pag-iisip mo ang Diyos. At yung buong kaluluwa mo, ibig sabihin, mga kapatid, isinurrender mo na lahat ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Yung pagsunod sa aral. Ito ang una. Yung pag-ibig mo sa iyong Panginoon. Kapag iniibig mo ang Diyos, sinusunod mo ang kanyang aral. Itinanim mo sa iyong puso ang aral na yan. Napakadali mo lang magpatawad. Dahil ang pag-ibig mo yung sarili, sabi niya dito, ay gayon din dapat ang pakita mong pag-ibig sa iyong kapwa. Mawawala na lahat ang inggit, pagkakagalit, pagkamuhi, pagsisinungaling, pananakit sa kapwa, pandaraya. Lahat na po yan, mga kapatid, mawawala yan. Dahil kung ayaw mo mangyari sa iyo, eh, hindi mo gagawin yan sa iyong kapwa. Yan po ang aral na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Isa lang po yan, yung pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa nagkasala sa atin. ay pagpapakita, nagpagpapakumbaba sa Diyos. Sinusunod natin ang kanyang araw. Sinamahan pa ng pag-ibig sa kapwa. Hindi mo pagdadamutan ang iyong kapwa, iyong pamilya, ang iglesia ng Diyos. Ikaw ay magiging generous, pagbigay, matulungin. Yan po ang isang aral na binigay ng Diyos sa atin. Na gusto ng Diyos, ibahagi natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. At ayon dito mga kapatid sa Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng unang bunga ng lahat mong ani. Ano po ang ibig sabihin nun mga kapatid? Pagtulong, pagbibigay. Halimbawa, kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay lingkod ng Diyos. Huwag mong ipagdamot kung anong meron ka. Alam ng Diyos kung anong meron sa iyo. Alam ng Diyos kung gaano karami ang laman ng pitaka mo. Alam ng Diyos kung gaano karangya ang buhay mo. Alam po natin na lahat ng naririto sa daigdig na ito na ating pong tinatamasa ay pag-aari ng Diyos. At kapag tayo lumisan sa daigdig na ito, wala ho tayong madadala ni anumang bagay na naririto. Kaya lahat ito ay pansamantala. Napakahalaga ang aral na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Ano po ang supporting verse natin sa bagong tipan? Sa unang Korinto chapter 4 verse 2, ang hinihingi sa katiwala ay siya'y maging tapat. Opo. Sa isang katiwala, sa isang lingkod, ay dapat siya maging tapat sa Diyos. Dahil lahat po tayo ay may kanyang-kanyang obligasyon.

o tayo ay may kaloob na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat iglesia, sa bawat kongregasyon, mga kapatid. Sa Church of Christ, may iba-ibang lugar na kongregasyon. Bawat kongregasyon ay may obligasyon tulad na isang mangangaral. Ano po ang gawain ng isang mangangaral? Siya po ay magbahagi ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, magligtas ng mga kaluluwang ligaw. Kaluluwang ligaw, ano po yun? Yung mga nalilihis ng landas. Yung iba-ibang paniniwala, yung taong hindi niya kilala ang Diyos, yun po ang layunin ng isang mangangaral. Ipangaral ang ebanghelyo sa hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. May kanya-kanya pong kaloob na binigay ang Diyos. Ayon doon sa Roma chapter 12, verses 6 hanggang 9, mga kapatid. Tignan po natin, basahin, samahan po natin, samahan niyo po kung buklatin ang Biblia po, mga kapatid. Dito sa Roma chapter 12, verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kahit gamitin natin ang mga kaloob na iyan, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng panghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, paglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas sa loob. Kung pagbibigay ang kanyang ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. At kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Sa bawat kaloob po, mga kapatid, yan po ang ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Pagtuturo, magturo. Pagpapalakas, magpalakas po ng pananampalataya. Pagkakawang gawa. Kung iyon ang kaloob sa iyo, gawin mo iyan ng buong galak. Ano po yung pagkakawang gawa po, mga kapatid? Mayroon pong mga kapatiran tayo na umaangat sa buhay. Ano ang kanilang tungkulin, mga kapatid? Magbahagi. Magbigay. Dahil ibibigay niya sa loob ng iglesia, ay hindi po yung kukunin ng pastor o ang mga ngaral para kanyang ibulsa, kundi ito ay gamitin sa mga nangangailangan sa loob ng iglesia, sa mga may sakit, sa mga namatayan, sa mga balo na wala ng ibang inaasahan, mga kapatid. Balo na naglilingkod sa iglesia, dapat tulungan. Ano pa? Maraming pangangailangan sa loob ng iglesia. Kaya nga po, ang mga kapatiran na mayroong kakayahan, sila po ay ginamit ng Diyos na sila ay maglingkod sa pamagitan ng pagkakawang gawa. At buong kagalakan silang maghandog ng kanilang may tutulong. Ganyan po, mga kapatid,

Dahil sabi po sa Galatia chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gumawa po ng kabutihan dahil yan po ay kaloob ng Diyos sa iyo. Pagtuturo, magturo ang buong sikap. Iyan po ang design ng karihan ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang iglesia, ng kanyang katawan ay ang mga Kristiyano, na ito ang kanyang pinagkaloob sa kanila. At ito ang ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Wala kang ginawa bilang Kristiyano, naging tamad ka. Ayan. Mayroon po tayong ipagsusulit, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ano po ang lesson nito? Lahat ng mayroon tayo, buhay, panahon, kakayahan, at mga pagpapala ay pagkatiwala lamang ng Diyos. Ipinagkatiwala po ng Diyos lamang yan. Ano po yung makakayahan natin? Buhay na ito. Yung mga blessings na dumarating sa atin, yan po ay pinahiram ng Diyos, ipinagkatiwala lamang po sa atin yan. Ano application natin? Gamitin ang iyong panahon sa paglilingkod. Paula rin ang inyong mga kaloob, maging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Kailan? Ngayon na, mga kapatid. Kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Ikalawang punto, ang Diyos ay nagpapahalaga sa katapatan. Pinapahalagahan niya yung matapat sa Diyos. Tulad po ni Jose na ibininta ng kanyang mga kapatid sa mga nangangalakal at ibininta ito kay Potiphar. At siya ay naging alipin ni Potiphar. Si Jose ay anak ni Jacob. At dahil siya ay ginabayan ng Diyos, dahil sa kanyang katapatan, sumasa kanya ang Diyos at umunlad ang ari-arian nitong si Potiphar. Kaya po, mababasa natin yan sa Genesis chapter 39 verses 2 hanggang 4. Sumasa kanya ang Panginoon, kaya naging matagumpay si Jose. Nakita ito ng kanyang amo, kaya ginawa siyang katiwala ng kanyang sambahayan at ipinamahala sa kanya lahat niyang ari-arian. Dahil ano po ang nakita kay Jose? Ang kanyang katapatan sa kanyang amo. Kaya nga po, ipinagkatiwala ni Potiphar sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahil nakita niya na sumasa kanyang Panginoon, umaangat ang buhay. Gumaganda ang negosyo. Yan, sa madaling salita. Kaya nga po, ang katapatan ni Jose, mga kapatid, na kahit siya ay tuksuhin nitong asawa ni Potiphar, hindi po nagapi ng tukso si Jose. Kaya sabi niya sa verse 9, paano ko magagawa ang napakalaking kasamaan na ito at magkakasala laban sa Diyos? Hindi po tinalo ng tukso

0: si Jose. Subalit siya pinagbintangan, mga kapatid. Subalit, siya naging tapat. Si Jose, mga kapatid. Kaya nga po, kahit na po siya ay ibinilanggo, si Jose ay tinaas ng Diyos. Hindi po siya pinabayaan at naging gobernador si Jose. Dahil binigyan ng Diyos ng kakayaang hulahan ang mga panaginip ng dalawang lingkod ng hari. Isang tagapamahala ng tinapay at isang tagapamahala ng alak. At kanya pong hinulahan ang kanilang panaginip. At sa kanyang paghuhula, yung isa ay pinatay at yung isa ay naligtas. At yung naligtas ay nagkwento sa hari dahil ang hari ay mayroon na panaginipan. At sa madaling kwento po mga kapatid, ipinatawag ng hari ng Egypt itong si Jose. At kanya pong nahulaan na ipahayag ang panaginip na bumabagabag sa hari na magkakaroon ng gutom. Kaya nga po, ipinagkatiwala kay Jose ang pamamahala sa buong Egypt. Kaya po siya ginawang gubernador. At doon po pinapakita na siya hindi pinabayaan ng Diyos. At nailigtas niya sa kapamahakan, sa magiging gutom, kamatayan ang kanyang pamilya ni Jose. At sila po ay pinalipat ng hari, dinala sa mainam na lupain sa Egypt. At sila po ay namuhay ng masagana. Dahil po sa pagiging tapat ni Jose. Una sa Diyos. Dahil nung siya tuksuhin itong asawa ni Potiphar, hindi po siya nagpatukso. Dumaan ng matinding pagsubok, ginabayad po ng Diyos si Jose. Yan po ang buhay ng isang matapat sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sa Kawikaan chapter 28 verse 20, ang taong tapat ay tatanggap ng maraming pagpapala, ngunit ang nagmamadaling yumaman ay hindi makakaiwas sa kaparusahan. Ibig pong sabihin mga kapatid, yung mga nagmamadaling yumaman ay hindi makakaiwas sa kaparusahan. Yung gumagawa ng kasamaan. Marami pong yumayaman na hindi po kalooban ng Diyos. Sa panahon natin, ang nangyayari po dito sa Pilipinas, ito po ay umabot na hanggang sa ibang bansa yung issue na nakawan po dito sa flood control po, mga kapatid. Yung mga pagnanakaw na mali-malitang pera, mali-malita ilang milyon, ilang bilyon ang halaga ng mali-malita na yan na pinaghahatian ng mga korupsyon opisyal sa gobyerno. Yan po ay mga walang kabusugan, yung mga nagmamadaling yumaman. Kahit na po sa mga maliit na official, ay gusto po ay umangat ang buhay. Kaya nga po, maraming mga napaparusahan, nakukulong dahil sa kanilang minimithing yumaman agad. Hindi po masama po ang yumaman. Kung ito ay may mabuti kang intensyon. Intensyon na kung saan gagamitin mo ito sa mabuting pamamaraan sa iyong pamilya, sa may mga sakit sa iyong pamilya, sa mga nangangailangan sa iyong kapwa at sa loob ng iglesia. Yan po ang isang aral na pinagkaloob ng Diyos na dapat nating i-apply, gamitin, hindi po itago ang aral na yan. Kaya nga po, sabi dito sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ayan. Alam po natin mga kapatid, ng aral na binigay ng Diyos sa bawat isa ay dapat natin itong gamitin. No po ang lesson, ang pangunahing hinahanap ng Diyos ay katapatan. Application, maging tapat sa pagsamba, maging tapat sa paglilingkod, maging tapat sa iyong pamilya at trabaho, maging tapat hanggang wakas, lalong-lalo na po sa loob ng iglesia. Dahil ang tinutukoy po dito mga kapatid, na sa laping gintong ito ay ang aral na ipinagkaloob sa bawat isa. Kaya nga po, sa ikatlong punto, ang katapatan ay may gantimpala. Ang tatlong gantimpala ay binigay ng Panginoon. Papuri, mas malaking pananagutan, pakikibahagi sa kanyang kagalakan. Yung papuri po, mga kapatid, papupurihan tayo. Opo, ang mga gumagawa ng kabutihan, katapatan, mayroong reward. At mas malaking pananagutan. Opo, ang pinagkaluban po ng aral ay may pananagutan. At mayroon pong gantimpala patungkol po sa kanyang pagkikibahagi bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa propeta Daniel, chapter 12 verse 3, ang marunong ay magniningning na gaya ng nagniningning ng langit at ang umaakay sa marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yan. Yung aral po, yung mga nagtuturo na ibinahagi ng Diyos ay magniningning, sabi niya. Dahil pinapangaral ang salitang ito. Lalong-lalo na po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa Mark chapter 15 verse 16, 15 to 16 po mga kapatid. Mark o Marcos chapter 16 verses 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalatay at mabautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang bawat sumasampalataya at mabautismuan, ito ay maliligtas. Yung tatanggapin mo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po si Eunuch na binabasa niya ang aklat ng Isaiah at lumapit sa kanya si Felipe at ipinangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Nung kanya pong nalaman ang aral patungkol po sa ating Panginoong Kristo na ating pong tagapagligtas, agad po na pinahinto nitong yunok ang karwahe at sila po ay lumusong sa tubig. At siya ay nagpabautismo, mga kapatid, itong yunok kay Felipe. Dumating ang kaligtasan kay yunok. Ano po ang binabasa na hindi maintindihan itong yunok? Na binabasa niya sa aklat ng Isaiah. Ito ang kanyang binabasa po, mga kapatid. Sabi dito sa aklat ng Gawa chapter 8 verses 31 hanggang 35. Sagot naman nito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahayang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamag pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalay sa tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito, sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesucristo. Yung ebanghelyo na si Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sa verse 37, sinabi sa kanya ni Felipe, maari kung sumasampalataya ka ng buong puso mo. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yan. Kaya po sa 38, pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at pinautisman niya siya ni Felipe. Binautismuhan po ni Felipe itong si yunok, mga kapatid, o yunoko. Dumating ang kaligtasan dito kay yunoko. At mayroon pong reward, mga kapatid. Yan po sa bawat Kristiyano. Yung mga nagtuturo ng ebanghelyo, yung nagahayag ng kaligtasan, yung mga apostol. Hindi po kasama dyan si Judas Iscariote dahil siya po ay nagpakamatay. Si Apostol Pablo, sabi niya, mga kapatid, na nalalaman niya ng kanyang kamatayan. Sabi niya po na darating sa kanya ang korona ng buhay o crown of life. Ibig sabihin, siya ay puputungan ng korona, tatanggapin niya na ang kanyang reward, mga kapatid, na siya po ay naglingkod sa ating Panginoon Diyos hanggang siya ay patayin. At hindi lamang po ang mga apostol, kundi ang mga Kristiyano na nanabik ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay ating mababasa doon sa sulat niya kay Timoteo. Dito sa ikalawang Timoteo chapter 4 verses 6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon na pagpanaw ko sa buhay na ito, sabi ni Apostol Pablo, ako'y mistulang isang handog na binubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ng dapat kong takbuhin at nanatila kong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang magkatarungang ang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa mga Kristiyanong nananabik ng pagbabalik ng Panginoon, nang inaasam nila ay ang reward. Buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sabi sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling matatag sa gitna ng pagsubok sa pagtatanggap siya ng koronang buhay na pinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay na walang hanggang gantimpala sa mga nanatiling tapat. Lesson. Application. Huwag sumuko sa paglilingkod. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ituon ang inyong pag-asa sa gantimpalang mula sa Panginoon. Ano naman po ang kahihinatnan nung isang taong hindi naging tapat sa Diyos? Ayan. Yung aral na pinagkalob sa kanya ay kanya pong ibinaon. Hindi binigyan ng importansya. Hindi siya naging tapat na Kristiyano. Ano po ang sabi ng Panginoon doon sa huling talata ng Mateo chapter 25? Sabi niya po dito, mga kapatid, sabi niya, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yun po yung isang servant of God na pinagkaloob sa kanya ang aral na hindi niya pinahalagahan. Sabi niya dito sa verse 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas na walang silbing taong yan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ayan po, mga kapatid. Mayroon pong parusa doon sa mga taong hindi naging tapat na lingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakarami po na mga mapagkunwaring lingkod ng motibo ay isa lang po, yung kanilalamang kagustuhan, lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon. Marami pong mga ibang religious group na sila po ay natutukso sa salapi. Yung iba naman po na ating pong napapanood sa social media, sa balita, sa TV, ay hindi po kanais-nais yung kanilang ginagawa. Yung nanggagahasa, opo, isa pong mga ngaral ay nanggagahasa po. Nagtuturo ng salita ng Diyos, nanggagahasa. Yung iba'y nahuhuli ng nangangalunya. Yung iba naman ay gumagamit at pinagbabawal ng gamot. Napakarami po ang ating napapanood sa TV, sa balita, na yan ay mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi sa Mateo chapter 7, marami pong tumatawag sa Panginoon, subalit ito po ang malungkot. Sabi po sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 7 verses 21 hanggang 23. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, sa lahat ng sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami ng palayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Marami pong mga tumatawag sa Panginoon. Dumadalangin, naglilingkod, subalit hindi sila kilala ng Diyos. Yan po ang sinasabi sa aklat na ito. Dito sa Mateo chapter 25 verse 21 ay nagtuturo ng tatlong dakilang katotohanan. Dito sa Mateo chapter 25 verse 21, ang Diyos ay nagkakatiwala ng pananagutan. Ang Diyos ay naghahanap ng katapatan. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat. At ang Diyos ay nagpaparusa sa mga hindi tapat. Yan po ang ating conclusion, mga kapatid. Ano po yung main lesson natin? Ang tunay na lingkod ng Diyos ay makikilala hindi sa dami ng kanyang tinanggap, kundi sa kanyang katapatan sa paggamit ng ipinagkakatiwala ng Diyos hanggang sa wakas po. Yung aral na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Ano po yung hamon nito, mga kapatid? Kapag dumating ang Panginoon upang humatol, ang pinakamahalaga hangarin ng bawat Kristiyano ay marinig ang kanyang mga salita. Mahusay, mabuti, tapat na alipin, halika at makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yan po ang napakagandang marinig natin sa ating Panginoon. Na kapag dumating na siya, yan po ang kanyang babanggitin sa atin. Ulitin ko, mahusay, mabuti, tapat na alipin, halika at makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tanong, paano tayo magiging mabuti tapat na alipin sa harapan ng Panginoon? Tayo po ang makakasagot sa tanong na yan, mga kapatid. Dahil sa po sa atin na pag-aralan sa gabing ito, ay huwag po nating hayaan na mawala sa ating isipan, sa ating puso, ang bawat na pag-aaralan po natin ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang katapatan sa Panginoon ang siyang pinakamahalaga na ating ipagsusulit sa Kanya. Kaya po, sabi po ng Panginoon sa mga naging tapat sa Kanya, mahusay, mabuti at tapat na alipin, halika at makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Ricky Igniters from the program The 11th Hour, Igniters. And what a wonderful lesson, Igniters, of being faithfulness. No? And amen to that, Brother Ricky. Wonderful, wonderful lesson. No? So be a faithful servant, Igniters, will receive a crown of life. No? So being a Christian, it's not after you being baptized you will not continue on your life as being a Christian. No? A life of being a Christian is just like a wheel, still turning and turning. No? So that's why Igniters, just thank for that lesson today. No? You hear the message on what is your response. No? So thank you for that, Brother Ricky, for that clear understanding, clear lessons to remind to each one of us, especially to the erring Christians, no? And the lost souls. So, okay, so our time is now 8:07. It's the time is over and over. So don't forget that we have Let Us Live class igniters from Nova Leches, Quezon City. Our good friend, brother, our good friend, Sister Norma. Sorry for that. I forgot that that is the Let Us Live class with our good friend, Sister Norma from Nova Leches, Quezon City. So stay tuned for one quick stinger from Ignite Philippines.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.